0: tshebe ire tsa mogwa ha XK FM ke mbambara ga go qeqete na di Maritzburg go bori e shora matera. Ke sikanywa ma de police commissaris he puleng dimpane special police an ikarona ho di nthi ya kun cloud ngiti mborunga ya Cleveland ke Johannesburg ke si sesa tam. 12 di kwe o di no tin na ku ka di ka ko denster ha nce uishi ka jump sita ki de lokasi ki te tinkim. Ka ko ek aung ka te sinu go kuma aya de ng grupo akwa de o motetu mo ko di jawa hinya klon jam. Dimpane nga di sinu ni tax panisi mo kunda na ngusi u polisan ke uni sa sesa ho ana ho ina te ko an khom kara jaro ko ngimborunga sesa go tam. Ni spanin jiki tin ni unisa sesa kon polisa na tukwana jika tahono amborunga teni kwesena kwe kon spani na numu itikwano ana jarok areko ngimborunga hiyeti kwe akwa kia magwema polisa na giawa teha esi tuweta kwantam a ngimborunga ikijao kaiti am te makwe a Malawi si umbere wa he ngushiki Adam Ali nga desinu yama wati jao he pepaji yungo mo hen tango ka kwara ko ya kwena u he she wo digi Durban kim. Tuwe desen feifone di Malawi ka kwa unkwe a ti ya lokasi jiki kwara ko uka tse si ka sala ki kare ti ngo khana a ki kwara ko te tam. Nen kwena nga di kwa no khana te o kwa nga oje khana kwa ni kya da ti ngo te ko khana a kwa ti ti tuwe tuwe ya ina ki hi gwe ngu tango ka kwa kwen jam. Ali nga desen Malawi si u hurumende na ngote ko 2G ankhwe nao je sesa agwe ta ko pepaji tomo wa honu 3 ki nyama ko 4 e o ki an a te ko hana uji uka kyare ka egwe mma. Tae he ngisiebe ko ikwa ase ko ewa hui hikwa ikwa kumwa ita tri ko mkinen aka Forbes ta hono am uwesen ma te belo mochuane ta ngisi ka hawana haya dherbanshi tre wofo ki ka inja kumwa gwe mma. Nyam ka di an, isi ka siyebe mburga kwe kwa yo, ka hako ka tek, ayagwe an, ni damakucha siya bonga no malusi ndi maneta, swaz eswatini ka ngo ahwe ko ngo yakara huyom. Mburga kwe kwa ewa kwe ti ya mburga ane kwe u kwe ji kwe di tun an, karek aya kwe di tun an, na kwe di tun shahi am. Forbes no mochuane ta, February 2003 mtunda eka, Durban si di un onja oki, tau tun him. Borisi u khirwem. Amerika u uwa habana hate klaro ta Iran si u aninja ngo presidente ma Donald Trump nga huyo hanate keng amho ehia gwe angie Iran ngo kwese na ha ngi tunsi u tkhae kake kwa na jihani kha hati jie doroko khe gubenum. Amerika si u amina nga hati kwa nu hana ngi tae kuka huji na ngi a bomba jing ama ka haji a klao khe ka mishini ji Iran giti ji ate klaro titama. Iran siu amina kwa maeka a karata sinu khanita mahana kiare kerana klaro ti tako 18 nga oji ng Amerika siu ami basi siji Kuwaiti no barenda ti jiki khana klaro ti Iran nga taha sinu kihenske pa a msa da mhormusiko mki angie sahinya ti a khana kek amagutam. Siwa iri bori siu khiri o khaya ahe khabana khatu bori ete kekese ngwe kama ak iri ek amakuyum.
1: Si wong ngomdit kong mandri mandin nga SKFM dan hanggi tangan kawaming ada flit sinong ngomong kampung sa SKFM. Polisa komisaris sa nga pulen dimpen kikun tangan kay polisa Spanish yung skit kong wong kani ka ng Cleveland ki Yonis pero kuna yu kamsung hula ang skit kak kawak atik kwak ito alfu ki kani ka ng hi tini kisa kamo kwi ki dinsta gu ki jumpers kani kuna tako ka ng wajit kwi ng hi kaya ngwako ki khurubu sing hi kula ing hek kwang hiki gu kadeng maini ing kula tono sing da dimpe ne kandang ge provinsi ga nasnala wi gatu gi da kawa da pung gu kam kun ng ot kam kun la kun he kru kru ing tene kam chi gang ga sing ma u do si chi u si ka ngate ne gi da kwasa ng wa si u skanda pulisa ng ge do da ga ya ng wa kwan ta mo ya sko gatu gi tra kam ka kwang ng ngu di chi ka ma la wi ki ya ng ha ai dem eli ge kung den ge kanu kausi nga kamsen u ti u se kang sen bai talan kau ing he serut ki derban kunang de chukasa ti ko ki ti we desin 500 ya malawi wi i ing he nas de chwe gya khamis ka pushal kuna kausi ka ing he gya kam sen ke bunga sing satu u i di u ing muling kang tu tu kang squat tu tu ing ngawai krisi kulat kanu inga passport ti tetang ge tsatsia kwang ali ge kung den ge malawi ki ge kanus ge ai disus katina kamsen u de satung kam dri to ta firi pen modi un mole la nge wati kroki siwa yang hewa klege ti usikang ge kamsen u ge maso ge kanga ai ke ai fop si za tali nga te belo mochu nu jo san kula kala ho futin de chok ai der pen kuna to ngon kun ka irte kir ge ti ko siwing i usik dirin ge nge ge kroki chasa nga siya bonga sa molusi ndi mbeni ngi tama isi tweni yu sa gya gong ndika usika ngi sa kregi ngula ngwa chutko gu tam kita ku kunga tini gu kawa chi usika ngunga nika ng fob sha mu chweni ki februari ki tuwe disini dri ndu inda ki derba nikuna restoran sike tka kilwe kwa ngi fasi Amerika gitu yang kita nak dulu kita terangkan yang kau Iran ti kang he perdini Donald Trump Amerika wah gitu kan yang kita terangkan kau cung kau kasing he Iran kan ama kau he sangat oh kan kita kali ni Amerika terpaksa sistem kita kau kan yang kita kau dah nang kau terang Iran kau engkau Iran kau kau kau yang hanat kau kau ke kan yang kau wah aktin ke Amerika terpaksa engkau kuwit ke Bahrini using ngia kwa ng. Iran ki varski itike ina khabar ku kitlika ang konstrata ngwa hirmus ya tkha kwa ng. Kon mi asiwa ki fagim kola kam akhiri sam kon mi SKFM.

yimi sama so ngangeke icance ke mke wola ncuma ya coffee day team sida ke nqolo iqa o takawa ake a chin coffee nga yo nga ncunu aka ncunu sisaqholetwa da sinqem tsu sisima o qaya dating ncuma e masika maqhamqo dating ya coffee day team sida ke kawa a tuqeuda khuya guda nga guda kata maka qinqema da ha coffee da chin kholya khasin fur ke ka te uda ta teti ngem o he asin qaya tsu si si ke a qala tuwa ka ke ke mqo ma hi wa radu x ke fm a wi ke teti ngma e da ke msira ke dede tsa tsa ngkhama ko ngwa o khuya go ka anglo nga ko fika wa e fur ke ka go atasi ka go tsa skola khuna a tenqa gquma gumgquma gum a nqunqana ka qhaqha ka na kholeta ka holohola nka ka ta ka holohola wa tse mpha ka ntse ba khoke mqoqo ma ke ta ke mqo programa ye wa ka ka mphume ka wa a tsong to mkhomqoma msika ma qe ha ya khoke tsu sisi ka ka la tuwa ka tsike mke ka ke tsong ma a tsong a tseng wang tsa tsa

0: Ag idie, a mogo ha ekska FM ki bori Sharma tera marat beregom. Aite hin kunipa direkteur a Gauteng si u traffic police and di a Samuel Masaba a hwete kwama ka ha mushupi e madlanga komisi ka ikisi ka inja kuntwa gwetama. A hwita a matwana shwe gwe ngo hisena ik ejing Ayrton ngo dwelemsi a shi hoi hiki tamta ane Johannesburg si kikwara tuwerisin yenan tundai kama. Ama u ka mushupia ti sino ham a go khan ko jarok aya tlokwe a tumelengku a kara hin sino go troko dwelem sik ere die derban ka ara ta Johannesburg ja kungwa de tam ma shaba nga ti kha sino ku ham nga i ma tlousen kwana ka o polisa na amboronga ki ti kha tam komisi e ama shora ma ti kha sino troko a khana si khain kara hin ta ko kuru khoma na a dwelem sik ku orohim khom a go khoi ko kyang hi numa shaba nga ti kha sin tsama kha nka kwe cha ashi ku a ho hi thuni pa o angce umbronga ji ashesha ko a khwendi a general major Feroz Khan anga we ki si ya ho yom tema de kwe Malawi si mbere wa nyu shi ki Adam Ali nga de sin nyama kwa ta pe pa ji umu he na ko go ho ji u cha ka he nin a hana un kwe na she wo di ki derban ki qare tinkim Tuwedesin feifonar ti di Malawi kwek e a lokasi jiki a no shala ki uga e kakiyan kwa kushit are ti ngo khana a arote khan a tung kai kundi go tami ti a ngutwe twe ji ta nga a kwena ji komaha jikim. Ali nga disinu Malawi kwena un o na ngo ana pepako ji ate ko sesa khunu ngo dri venu fo e o ki an ate ko khana unji uka te kukai gwim. Tlai heng siyebe mburunga kwe kwa ngu unwe te kwa kaite tri koma kinen aka Forbes na kham wesen ma te belo motuwane ta esi ka derban si te wofok eki kumwa gwem. Nyam ka di a siyebe kwa kaha mburunga kwe kwa kwa kate kaya gwe ngo damakucha siya bonga no malusi ndimande eswatini ka hosene ka kuka eko yakara hui yom. Mburunga kwe kwa ewa hui hii kwe di tunga kere kai a kwe di tunga na credit unsha hi mburunga kim Forbes no motswane ta February 2023 ka Durban si di restaurant de kha ki tlao tsungwe him borishi u khiri wem kai koma bafana bafana kwa ma Hugo Bruce nga sin sit Africa kwena an tsone sha ke nka wa gwe kha tla u Spain he nkwiri si u FIFA unji are ko copy ya deki wo kriya go AM sit Africa tu si kanega irika ngo hunshi hi ocean o de Spani Mexico ise tlhere boraiki Mexico state ka pare ki tsae kwa gwem Bruce nga tin shino hana u ya ba tsu sha tin he ngo nyam ka bafana Spani e sisha hana ngo tweede ronde a hu ji tsare ko yete boraiki ngo te tsuwa ko wokri am Bruce nga de shino Spani a het an tsu ni sha wok chekara abashia ko ngo five kuri ji tloya ha ji ki go ntsame e ya khwatatam khabana kha tsu bori ete keqegwe tsa matin ire tsa magoyom
1: a khang ngam de confirmen den nga escape him den ngi tan kwa mit de flitsi nonge direkteur a gouting op ya trafiki polisi agani khona shamel mushaba kinte komang ngang tsa nga malanga komisi ga ya hana khate ya langs gear kam kwati usika nge kondisa Arnton ke dulum sikum ngong kan kan ke sit ke Johannesburg ng tus ina tinda ka usika ng kata yang tuya na kung ke akonga ngatu meleng kuwa ng hege wana frak mutere kan ka nga dulum sik derban kuna kam kung ke kuwa masa bagi kung te kong ku ge yaki varski yata ke polisi ke kang nusina kia kwa ng ke dulum sik ngong ka ng te kumisit ke tuya gina tisa u frak mutere ke tis kas kudu ng kuwa ke tik kong yang ngai khaya gi usin sin ni ke kanika ta chitene ko na dilum chi ki rak mo ti ti kan skin ko ka ta ma shaba kala kan gi chu ye sin ngai ng he kala ski khula shya o fo kanika ng ge trui ng ma yur feros kan ki usin sin ng ge gyan khula ngu ti ka ng he wa malawi ko idem ele kin kan ge khanu ng sku gi ge kham sin u malawi ko kisi am baita lan wi ng share hood ke der pan kunna kang tip ko ki 2500 ya malawi wi ing skin ngen kan ka u ge gya sala nga bunga wa he ya ti satu kwa sa ka usika ng dui ka ng ki si sen ko ke okhuya ta gul kham ke tan nawa kan nga ri kula passport is ngi tang ke kachen mole kan sik dapa nga ta ali ke ngi malawi khokri sing ga kham sing un id ta tena kham sing yu sing kula kanu ta satung kam ka 3 of a fira kong id un mole ngi kwa kala wati ko sewi ngi ke kuna kala ngi tik tocha sang skin un masuk ge kham akai fopsia kernina nga talisa tebelo muchu kong sang la tasa kong na derban kuna ke ofu kawa irti kirti kwa siyabu kushis ke mhi nge kula ke mwa ke mwa te kwen kwa kincha sang nga siyabonga mulisi ndi mande sa chau si kama ichi tueni yinti nga gya tit kwa siyabu nge mkale mungta mula kawin nga tiga kang la nga tit kwa u kham kwa kukung ke itin kwa kawa chiku si kanda Forbes muchu ane sang kula ke February 2023 nda ki derban nga restoran kuna sdi tka kawa si chau si kwa ngi fasi bola kau chiam bafana bafana wa ok brush ke kung kishet Africa kakan kawa kui national spana kan ya fiva ka kupu ta kan ngulun bolo wa set Africa ngri ke nika ke kung kung ke du I bichar kot ya Mexico ke sanga kui bola ng ke Mexico stati ta ka ngakambo ngas chua kong ta brush ke kung ten ngia tu gichu sing gichu ku khaun tu bola kui kamo kui ngku a ngten ngia tuidi aron ke ngulun kupu ta brush ang ngke spani o chala kamo kui kui na kofa ifia ng da tu sing tian ka kun sa kwa kon mi nga a khe fam ko la tini sam kun SKFM.

0: moro moro tam tam tam di jala tam ng kaya din yung namin a itong ka igwe hindi mo itong mapiter at amat am tuwal kala to mo ng aporkram ang kaya wa tayo jala tam ang amat di jala kabi kala mo di dasing chat gumig kanggo kaya kagbangaga kagkumaga tuwe diga gadhar diga mo kung am ka topic ang yawa African abura tigi sugi chiko afor tam kibo na makua kam kung kwa sumtun na mo na mo yati chaka ngwa san hindi ko koi kwa chiki sa ki dabaw ko chiki sa ki kuli ko aha kalam ko la sing haskid ne siya wa san hindi chiki koi wa moro mo tungo bitera majala kaba jala majala
1: moro tungo igwe katra kang inke mi ki magadi gasi ka man nawa i
0: kama sing ka udri desin yar kali dam ki una chit kwaigit kula sa Africa ang kalin kali o Africa ang kalin kali yi nga ki kum tasin masin chimona chigam to degi khole omge yuyanga wakiwa pungu korang heke masangu bura yingi komchimu shobukan dua masin ditu degi kauga mugutu kajala singka iya komachi ganga wa kham hiya ta uyangu komaju thawya chinga ju thwagi singya tuka chi thwangi unga me uyiki kom dine yigi ya gumi chige skapa
1: thongba igwe ta donika le mama ko ke kam kham la itza Africa
0: kama sin ka wanke a daisin yar khali da masingi gawa gani kan sa chuan north west lak gani kuna ke south africa gani mitun goma peter yi khabi ki chi gai gai nga de gitu mina o ye peter skapa hege gumi hechi ke koran hechi ke masangu yi ge sin nga de ke o aya ku ge isi jama chuan ac muku sin ga ya wona ka ya wona min waka nga ka kan kon o jum yi de ne ge chi thoi ge sin ka ba chi ge ya kula chunu kim kongolin ka Africa chigi singi ngore orshi ka tichi ka sa chunga n4 handle chigi ya ngwa dani ngwa ti jangmuri ng
1: n4 thunga
0: yitene ki achi khoi ege chi de kham yi nga de ge o magoso eke wa chi panda ai khuwa
1: chi panda khu
0: chi panda khu ka masinga ka wa e4 handle
1: e4
0: e4 wa chi panda ai khang ka na ka ngai yi khang kho damdana wona ka ge masin kho ka masin ka kho ma wana ke ka kwa ambra kwa kho chau ta khale ni kang ta le thwa ka angska chini ngwa ka ke mali ka ku bona mali ta ka thu ta wachi ka wachi dilo khama khwe
1: o thong ba igwe kan nga ma kho ngi ke a kho nga ke chi phanda
0: kan nga ndo a thong ga le a ga masin ka ke wachi ka wachi chau ke ngi wa mngoli ngi ka wa Africa ka masin ko ngoli ngi ka bora me sin ka mu yi mu ya tv kan thwang ki khola Africa yi ke gya dor pa melu me sin ya sa chunga ka wa gamsi le kwaka dropa ti kwa ngi gya kona kaba lera ka ngau ka plus la ka wolf man ti kwa ngi adro bandwa ta masin ka ke chibu sa na masin ko wona ngau sin ka ngi wa stam ngau sin as ma chwa ma pangu poe ke le popo ta masin bura sin ki ge kana kau a twa ngi musu o ka na ngui yi ku ke te oi ne me ka ngi ka ngi me ke ko nga ngi ya ka ka ta ta ne ko ma go so ga bani twa ge sin hin wa tin ji kama wa khaya kai yi ma tsege pungu ke te pa nga wa khwe ka dibi ka oi yi gamsi sin ka sa chonga ma mapongo pu ya besa ka dibi ka ne kuna ka ma sin ka ga le popo da ka kwa ko eight kwadri wona khwe ka te ba khwe ge mango so a ka sin nei aga ka o pungu o tsike wa mago so te pa nga wa khwe ge tsike an kula ko ngi a ka ko ngwa tsa a ya ta ma ne sin nga kama du tru kam sin ge tsike for game ke bona tshi khwa kaoke mmole ke Africa ai e borasin mana ya singa akula document mke tsala chairman ho kwa tshi mke nna me nku mkhaski din tshi ngi ya nng tam ho ya pa ngwa tshi ama tshi mke o kama singa sa swa ka ke archiloog
1: khonga igwe archiloog mam tshi
0: archiloog ka sa swa ka ke word wa archiloog ke mugu ka koma ka ka ba tshi khwa ya e khawa gas nga e ya ke pita tshi gesing yakin heiti ga ngokwa ti yakuti mena dorpa ke ka masinga ke ke wa Africa bure gani kuna ke khali bure gani kuwa nyemi gani kuna ta makakula ke ke papelu anu nge sing that dan ka osin dom ke chuma family yike giya chuwa sa chuwa kau aga ngin ka sike kuwa circle a forum ke ikran yiku ke una skungu aga kasin ke ti twa ke singa tepa ngama kwe ga mwa kha pungu ka ku uzela ka ngama yi sing ti gesin ka sa chuwa rail hand rail handle ka wa ka hunu ti hunu ka giti kama sin tige ke wuzala ke wuzala ka ke aisar ko folsi he tige hi kama nge ka wa baila ke african si masin kama sin tiko kesi ku ke kom khran ka ja twa pungu masangu a kurang ka sengan wa ka ku kama kom ne a ngdan sin ka tige a guma kan ofo gum ga tige ya wuzala ka tika ngwa tige wa kom ka di ka kum ka Skungu, ganging what to singing was like an air sound tum. Hairpungu, Kapungu, maga sound tum. Young Hamasangu, Sangu, magazine, I was like a. Come going num quesant, a massing, kawachi toikiwa, muya ticket to the gate out tamoque. Now, that's get swinging yachter for samalars. Ye kawachi toy again, cooking you going name, hey. Forka, makwagi gangole, ye get ingam hegan kawa, scapa, gummi, pembe. Dama, ye to the cuckoo was langamigan unga, kaku, guniga, Tama bone get does which them gungole, ye get the never ankla, the kuna can tell you to twins at all question, the kalagasin, am utan gunnising, they go along here, was like a twin amigan, unga mika wasla. Tachimwana kia, wingwa, two twins at all question, you quit coming down on gunnigan yaka cart, garrison gang congrats a me, oga kakun dan horn. Swat Emma Utrayagini, Natigang, that they all could have covered gunning with the old collier, the trap, the trap, track, you do, the trashing that covered gunning me. Thank Ama, sing the massing day, you quanta single car. The ratchet twang a bona getting day, you get old, the Talaganinigan, can quanta, like a yacht to try me at the gama, San Agaga. La massing, Chimbua, and Chitwang, and Tai, guessing it, and I tell you that you are doing la. Kulima Duca, Kaua, Ojua, were gunning me getting gay. Tantig day. He duo tema he ngak au makule jua tuwa mta kule jua tuwa nga mita wuna. Ki e ngaka kukum u nga au darati sing. Uk ato sing. Ka kia tiki kekta igi divan. Ka tuwa gen ang nga tuwa gen ang ya kuma nga tuwa gen ang ya gunia. Ta tuwa ki kiwa tiga ngwa kan uga tuga wunai. Ko yi nga mega au gumi pembe skapaku ye gata nge koma. Taka masin moku tuma mu ya tiga ngwa kwesan. Bura singing kawang agawi forga mokwagiti de, yuku ge bangak ai, tama, kalinui, sintogis akwe, tama saga sangigi, andra kangi gian kalinu. Tama gisinga sasa, kamasa sangi san yachter si, chitwangi tu gangam he, o ying kamto, to daki kurin nawa chitwankia, chitwa jengi tigan molekia makua, bura kausin tamaganigi de.
1: Tonga igwe, gunigi kama kwe san, matresan kamakwika. Ta makoring hika da kan hama hati den hika
0: kage ti de tonga mkaga ti twai kage yunga ti ki tasin ingle me ke ko ban igwe ngim tasin kam ke guzila ta kage waiga ta kam ke guzil kaika chinga ege ke kawa mu oge respect ti lam kewa igin hidam kewa ti twaiwa ka aga sin kawo chinga aga kam kawo ko aga kam kawo ne min aga trak o hinga min a yunga kawo ngin hinga me ga te mam ha guzila dan ke Nai mereka temam hayunga. Tiga temam tene gie kau kau kemkin hege. Citra iki om kemkin gie spiritu iki mood tengah citra na a a hege kam. Before beli kemasin, kalau nunggu dage kula. Oh, cimwa citra hege dage tuaca. Mesti troku ge tre. Gada, gada ti. Mita lesi masin dam tuta ke kau kamu kuda timu ge kamde. Kuasa amasuman kuasa. Ngkadibe sang adamas adamasuan ngkamu kue. Di kuasa ngaya.

0: Den kan ek nie skryf en dan moet ek dan kom met 'n flits sien hom. Reis om dan dit gee dat sing o no quick quick kan ku ngule ngin kan dit ku kula kali sisa sing kan kwat a ka kris ngi dan ngi ro ko u da parte ngi moet ngi kan ku Johannesburg ge lo kon yo nguni ki kan ge dwi ge dinsta ku ge tra ku ge kan ku ngi jumper ska ni kuna ke level len ke Johannesburg kuna kan dit ku ge 12 si tra ku ti ni si tra ku ngi ku bunga sing ku kan ni kan dit ki dat kon sing ngi ku ngi ka ti u si ka nga khuru bu sing ku la kanu sing ngi kwa gu u main ke ku ngi ka de ngi ngi ku ge da wa da police ge ku ge da sing da ki kon ko ngi ngi kam na ku ni kan dan ngi ka ko la yir ska bu kan he police ga ki ku ku sing ka to swa ka kam ku i de bu gu kam ku kan na ka wa chi ga sa tu sing ra spe ki sing ki set africa police ap ngi ka chou ngi kan ta ge kwa ngi ka ka ku ge kwa ngi ti police ku ngi ma kan di ya Polisa tsugi da kana kun hai ikane ko komret maraton ka ka ngi vita tsugi da kam sung u ki ka pang ngo khe ka ko ti tu chi usi ke gul tamo ka ge tos tana sung un no do cha ka ngi a ki tsu ku da ka ka ka cha ka sung ka tsugi da kam sung ki ene to na de sin se sonar ti ke i ka ku me ka ngi a shun da kha ta ku me der ban ta wa peter maris ber ku na ta polisa to chaleng ngi yung ga chi ko sing organisasi ke tsugi da hana ki gu ngi ti ko se se five inches ta de sin de ku tsu ge on ta ja sung da khe ko shun na ta li ka polisa ki ngi sa robert ne shun da ki ngi ki ka wa chi ga sing sem ha pa tin da sung da chu shi tu tru tan ki sala di la mes te na khabar ki ngi tsugi ya sung ya kam chi ko sing chik kwa cha kala kwa mushul bai ka fuki viska bu kuna ang si unan mo skin lakin 70 da khayare mozambiki ya ngi ki konko mozambiki ko ngi ka ngi kos aku ka ngi konko no ka ba ka ni kuna skin konko polisa dun unar shugu da ngi kuna cha gi wa tewa ka shi kan ti ko gon ma gan dia stan ngi da kam ti so sing ta ke chik gan ka ngi ka 5 ta ki da inten ngi ki tola kwa si fisik ngi yo cross ten ngi da kam ngi ngi kwang ngi fasi bola kau cha nga bafana bafana wa hok brush kana ki ngi South Africa kan ngi mo ngi kala ka ya ki fifa gol kapa nga tu South Africa ngi si ke ni ha ki ngi ngi gu tu wa i gi tan nga ba Mexico ki bola dung ngi ngi ki kamba nga Mexico ka kambu wa Bruce de sugi da hana kan ko dem ngaw ir de gen de sugi kam sun u ke tu de ron da yitna jala ka yidi atu kan da brusha kama ta ke spani yo jala kama ko ip ngi ko fe fi ngi kama ko ngi su guli kama ko ta ko ngi ngwa tin gi fam ko la kama to fam sam ko ngi eska fm
1: kam tin ire kama ko 3 minute jinje ho ha xka fm ki bori eshora matra marat berahum Rais Mzansi nga deshinu an kom karajao ji kukai ngi omba pira teji an go kwenye kaiki ahuro kha huitam. Parte isi di Burgermeister siye te guta koro iti kwe Johannesburg ki lukona mguni ata kuya di densta kak itu si katia kwe na a jampas taki di lokasi ki Cleveland ki Johannesburg ki kao kwenye huyum. 12 di kwe akwa kwenye tino tina kumwa tini nabunga kwena nga te shinu ngi an akwa te omu tetu mkoti ho hiye kon kwena unkwa ti tam. Polisa na gyawa ti nmurunga ehiye ti kwe a mguni nga te shinu polisa nki o na nkto mburunga jesesha kwena chaya karaha ngo jawa klube kwa naika ngo mburunga he hama do tebe shung kwa rasi na gotam. Ama nga te shinu dukuto a South Africa sin polisa ndi an kwe unisa turusa na kwa hii no mbogoronga jie hii tatin kwena o korona awa jere ka kungo twa hambere kha nko jie hii tatitam. Polisa na nga tisi no ngwarata jao jit an koma gu ngukuri si komre chi maraton kia iti ki no mui di kwa no adao si kia ka egu si nga ki na kwen kaya gu nga oji ki polisa na kiaro yote ngwarata agwem. Ata hii te ngo hautu jit a sen na kwa enu tso hautu jiki kia enu hoji gui iti ti a ngiye ti kurisi ukiya sikim enan tu nak de sensation de dikiya ko sonda kha e sika go derban ki ara ko peter maritzberg ja kiya ko kumwa gwem etra ma te nan ngiya e ko a kha ta fefen sister kha de sen de kwen mu ko na da shi nga ki aya go dam ko zulu na tal si di police ko iya ma ko a robert ne chiwinda nga de sinu go a da shi jao ka e go gita ma kha no fry jingebe ta a kra ho ti no a yo doroma ite fraye jikhaji a ninjate kuya tegwim. Tsam di mboro kakwe nga mosol bai si ditlai kakwe eiki veska punja tegwe toka ite acha chungwa tita 7 tona kakwiri Mozambiki kakwa unkwe atama. Ama tui khama tsam Mozambiki kwe chaki ngo ngye tingo eki ngo tui tui ya kwa no ngaba kite eti kakungwe ti ama. Polisa na tsumboro ngai esesa ati khana nga tisi nga kwa ahwa ta ngo tsun kwe na amboro ngai kikhoose na gukwe sena khatama. Faifta khaa te ojit ubi sena ti ngi tui tui si te eti ikama. Burishi ukheri ohe borahema. Kai kuma bafana bafana siuma Hugo Bruce nga arisi ni South Africa an tsu nisa gangwe kha siu ungu Spanish ngi kuri siu FIFA World Cup wokriki iya guk AM. South Africa, Nega Irika, go Mexico is it aye kwa gunyam ka kware wokri Mexico stati ka pareki no Bruce nga tesino hana uyaba ting go nyam ka Spani bafana kwe go tuede ronde ni Gold Cup ki tuwa ko shi o kwe dam. Bruce nga tesino Spani ahen an tsu sa ni fave kuri jinge ko ha jiki avasie ko chakara khati dam. Tin iri borisi yu khero khaya ahen, khabana khatu bore ete kekeshe ngei kama 12 iri ama khuyumu.

0: Ayidum, ayidum.
1: Kometine kamteko ah and 20 minute kwa jenge kara kwa Radio XK FM kino kai kwe tetieta kai kwa te kuwate group early learning group setting no te wo a nga oji te utwana a kai ko chi ka o nga oji no te ushak eiha te te utwana te kwara a gore te o te be tsunga o juka tamaga te o tswana te o tseka mshwanwe gone cheka clashin o nga o je xa e tswate nna kwana ndiwe te korokoro sena go ndiwe te a arogo te shikano te o tswana si khunkara ngishe na go ta te hambe korokoro sena go nna kwana ka hitu te o tswana te shika a chiye kwa he ku ya ko kungwa teko kuwa acha nano kuma asho aji haa tsamji haji te utwana te shika ta tinji ta hune te utwana a ahune kaya kujika nina kaya kutao teru te utwana anja ashure jikichi nina kia tuwe utwana anja kaya kichi ta kwa na kaya ki te usha kaya kujie utwana uwa kube utwana kashin ta tin hoje kwa na te taha kukute te uhoje te jawako kama ata uwa kwano te uhoje te te taa hindi ta hune utwana hanaka wukri kwa te no a iji a nina muwa eno te usha bana tse u shangabe a hinji kwa na tswana tswa a ja tswa ga nya mo go tao ka sena go tswa ga nya mo go tao tso bo tlo so a motho tswa a tsa mkuriete 3 kuriete 4 kuriete a ja ka ya ga nya mo go tao ka sena ka e go tswa da khuno me e o shure shuka shika sho tswana a ke kwa letters ka shi grat r ke shi yo ko nja te go te shushe na go kun ka sena go nge go so ga kwana ka kana ke a te be tswana te a ja a iskin e comes ke ta go hambe ka sena go nta ga te go te wukri tse usha ne go ne tleji tse usha tweno te muwa kota go te tsu o hito te nguwa te te tshushana te te te tshika ti nci hinji ka tshika ka ti te utswana a tamahak e ya ga tsuka yo te utswana clashin te kwara kunwa jawa ko te plus e go ka te mu kuntswana te ti o ya gwa heno hito te kuntswara go te hito te si te tswa ti tswana anguka plus e go ka kwana ka te utswana ncina clashin ta ti a tsame te a shakara khwano te ana khwa te utswala te tseusha tshika kara khwa koinski tsukamka te muno a plus nja tseusha te site khono tswana te tseusha tshika kara go nga kwana ka hito te ngwa te utswana te utai khona dina o na ki tswo go kwa i khona te utswana a dino ana ki te no te kaya kwa kute ana kwa na ka phone ka te mo re tseu ne sa ga te kwenye shubuna kwa hete kaya kwa kute te nguka tinta ma te kom te ai kwa na te kino ngandi to na ta te utwa na te huwa hena tino ana te nga ngi kune kiriji ti ngi hoje hambi ete amtwa mki ngi kaoji amtwa mki ti tino a kuwa ma te a kwa kwa na te no te ashiri kwa hete gwinu te si kwa kanga ta kuna ana te kino te nga kuna si gwi soprite mki, kuna si gwi spa mki, kuna si gwi pepu mki te kwa chana hata, tako tuu a kwe amki hambi ete kwe, nge kabo no tuu ma shure kabo hee, nge kwe no tuu ma shure kwe, nge shure kia e no tuu ma shure kia e, nge kuu no tuu ma kuu a, tu a chwana kia e karaka, kuu kuta kute, so, aji tsone saga kya eji tete tai u tswata radio xk fmk to tinguye tente kya in tawade ntsamba to tswate tete tai kai kwate group setting te u tai ku he no tsone saga ku wate tashin su aninja de e ngeti eji kite twa ku ta ku tai kwate no te komati nde uta ikara tswana tsobo wa tsone tsobo wa tsane tsone saga balangare ka kwa ngakwana ka hitio te shaka ti ngone tsobuje a te u tswana tswana kuwe ena e tsubuwa to ga kwana skate anja clusion te kuye to go jite u tswana u ka e skin ga ba ko yiji te kuibe wana an ga ba ko yiji te tsena tse tse u ka te u tseka mskin u tswana a te tie ka ya te a gone ko yiji ka gana ta maganya mo gwako ku ita gone te mi a a a nngwe tsoma makiti ya go tsasena te bana te wa ga tlasinate so akwana ska hiya ko tlewshin ga kuye de ka ga ditswade ke yeki hi tote utswana ku shure a tsutswana tsan kha o ka di ti ya tswana kha o ka di no a eg de a kanja uwa gube hi to yo ka ga tswana a te shure shuka uwa gao shure tswana ku wa gao shure tsama shinge go tswana kaika khushina ko ya nga ya re tek ya tswana a kwana ka tswana kuwa hik etina kwana na ko khusha na ko thambe aisho ka tsuya ga te kuno te sikwa kwa tsame a yeno nna ka gono anwa ga te tsano te tswana a gwe te mo ta re tswana twa ta te in iriska 12 irin te si ya kwa ta 12 ka mo ko tsuno 50 minute nge ka o 55 minute nge ka te si ya kwa ta te ya kwa kwa te hekeske ta ga a tsame ye te no beke na tswana no te tsano te tswana te gwe hito te tswere go ti a hiye te hinya ko te tsena tse ta ga te tswana nkuri ya sikuri kuri ta ko nge ko ta o shuru shuka shika te atanguwa ko te yan te gwe te shika te yan te gwe te shika ara te hiya tra te utwana shi o khono a tsamka te shihu hanaka a tsamka nyama ko kunwa go hanaka a tsamka nyama ko ku no kyare ta go kwana ka hana ana khwata dawe hana ana khwata tlewshine hana ana khwata ndi go di tsana go ji ha ututa maqhamno dawe hana tshushina khono yange hana kyaro khono yange sho a go ji te tseuni sa ga kae go ta go te go ji te utswana a tsana ji ina dawe ke ha tsamka ina muwa a ma tsana ji ina tu ke khama tena deuta ina he ina tshushena go ina khwago ha utu a tsunga go ta khama teno ke a oti kwa tunke khono o adawe ta go kham wo ku ti tsunja kham a shure tswara go tano kham aisho oka kham ta go yako ya tshure ga o shure kya he shure kya he tlo tswa karate tsae ga wo krikati gongshenti a shure kya e shika kham a ishoka shure a ga tswara go tano kwa go ti manja kunti tsawa o ka kunti ga ngiye go gomke go ti ga kunka go ti dzwaba a ti khe ga kunka go a go jite tswana ana go taute ta go tswana tama o go re tsamka o shene go tao tego shure tswano xama go tsaisho ka tsuna a tsiye go minga nde ya tute ku ye eka ye tsawa o ka kya e gwati anja sha a barati de tino kwere ho mtsama me a a nde na mbana te tsaya go shake kokoro gwati ko e ko ingu ya go goa dikwe ta khono kyare ga mtsama nde uta faile ge te te tsena e kae go di maji tsana go ji ma o kri di tsana go ji ma tle di tsana go di ko ya di domi a kirie o tsa ke tsana ka to ji so te tswana ana go tao teno a ji te tie ta e kae go tswa de kae go ji radio x ka fm kino ti obet ndane ni go ne kae go ji kae kre tara ti te program side by side ski kwa te national department van gesondheid kona na SRBC kae kona elifala bantwana tsobukasha gadi mano a ta tsobukasha gadi konya ti kate yana ti tswadarana ka ye e khama de tsejiki ga tswi ga tsamska na ga tswi ga ngashwa gadi damaka mburu damaka na dube damaka ti ya go je ga te go te tsasena go a ga tsetse de kwa ga te o programme site by site donor da ga tsejiki dine amte go 5 ga minute tswajeng geka ta ga te tuwa go kae kwa te ga sekhiri go te o programme dine amte go 5 and 30 minute tswajeti ka te yana ti tswa darana ka ye e khama de tsejiki ga tswi ga ngashwa na ga tswi ga tsamsika dako ti ya go ja te go te tsasena kwen kara e ya go xka fm dia tae tri kreten kwenao.

0: 107 on ya FM kidethi horotanteng a ona tsanete ya tsiema ko anka 67 tam no tsaka tsame tinek amako 44 tag manite zenge kara kwa programete anka di ga ko jese ko yam sna kwa hanu timbambar gaudex ka FM kidiko na kana radio ze ko na mka 107 on ya FM kidiro kwa ta donor ta ga tsiketi ya tsiketi na am di Christina Sorito setae ai kwa tenge ga ko tsi programese ko yam sna kwa ham se ko khiri sahiye ya afrik amade kwa journal tamet program di tak enzeme ko tise da to darana ay go to tise ko khiri ya go 12 afrik amade kwa bor ya tise ko tetro ko magon borisun goriki fati san mot vitamin program akam se mo ko tise da to darana ay go se ko khiri ya go temo yen ire amade kwa ha akam ska to se ko khota lutwa ko ze program ti ya ho se mo de kai kwa go ka ko di anenza ku mo ko nde ku ri ko se mo wo ko ndi ku ji ku ni kin go ma ko na ska temo kha ko en go gya o ta ti resonated anza ta maraka ko ko ha di pe u ke a nta sa o kam zi kin ti ya ho se mo de kai ku ta ti program se ko nhe yams na khwata hango se ko khirisa hinye ya afrek amate kwa tiyo yurnal tamet program di tek en sayem ko tisera to darna ay sayem ti do ka te donar da khan ekin ayoni sa program ete ki kia wagobe kwa ne temo program education kwe ki ti do ka re ti ya khozim te kre kran te koma te kas na ha program te kai ha khozim kwa ne ki te ana ko te tati kwen ki te wo te en lakhtang zi temo ma yoni sa te akrawa te ten ana ko timbo nga ko tita ma kha temo akrawa te tam na te ki tse ka te khozi te gwin te tsao kata ti kone ti do ka te tse ka khozi program zi ke he tsam te kai kwa ko no program nga gao ko zi nyam sna kwa ha tsam zi gao ko zi program te mo tse un sa kai ko zi kung ko kha business di anian tsam nga ta sao tsame ya kwa te nende kuri ko zi nye ko mo ta tin ta nye ko siri ango kha zi ngoma go kunye ki ben business ek e ya kanya ma khwai ha ki ngata sao tsame ya kwa ti nde ko zi te mo tse un am sen ta ti ta ti ya ko zi te mo te kai ko ta ti program se ko yams na khwata hango se ko khiri sa hiye ya afrek amade kwam min es ka temu ka no te kwa kwa te tia ko made kwa FIFA World Cup Mexico ka tes na te hem in es ka bafana no Mexico tak ai kwa te nire irika win es ka no te radio ki o nerten si van o ni ga FM ki te ho kam sa te u dam sa ka te mu te te kro ko ma gon cheka nyam ka dia te mo de kwa FIFA World Cup ki te u dam sa ka te kre kre ko kom sango ku dam sa ka te kre kre ko sa ye ki ta te kre ko ta ma te u dam sa ka te mo te kwa kwa ra hozi a kre kre ko kom sa ma kona ki te u radio zo nerten si ven o ni ge FM ki ngie a te ro ko te kre ko kam ziki a zi sport ye te ki kam zi te kha go zin ni se tsava ta man ki e ki te ngwe kam ziki a te khore na khatan te ko ma go venu te mo radio ke tsive kwa ne disenge ha ng a ke ngi tyo DSTV audio canal ah in ni ke ga di roda tsamziki extra fm ga ke kre ko mo go bene open view ki ses tbc ve ke ga di roda tsamziki extra fm a ke ga a go tswa kun a si tin si temo is ka te kwa kwa tam ni ge iri win is ga nyama go sport ya tin he khore he temo de kwa bafana no mexico no mexico nga o si ka temo bafana kwa ga kwa we pere ko si ya kwa tino a zi is ga te u tse se ko khwata nte u crazy tamase go kwa khwata nta e krang go bora e kong go se go khiri e go re tam tanzi tinzi program ki de ke tren de kom ta tira donor ten 7 o ni ge fm ki programme te an ka te ne ka go se se go yam sna khwata han ke ac ka der tin ga mani te stimo e ya go ham programme go se go khiri sa hiye ya afriet amati kwa ham
1: We give thanks to the Most High. We praise and worship and glorify your name.

Siska tsame temono yavek amako sesentundag minute zyankekra khwara donor 107 o ni ga FM kini journal tamit programme kona mka donor tagan eki diseta to darana tsadika hanu kai kusite mote tie kekre ndiko mate tie go zite tie kai kwa te programme ki nita sau suka o kite ya kwa te tsamze ki temong ka tema ko jwanga zim no jwanga zu anzango ntati e karate u anzango te qeu sin tati no tseka go dihe teng ye go an tati te u se uzim e ke he tsam te qwa karate mu qeu tati ta khuno e mask res te mu ke tsam te mu sa o kata tim anke e khwena a qare gwa ta a enga o ke te mu te tin tsam ske mask re go tse tsa o kata ti kwa ne he te an si ma go jwanga go e ke tsam e te khwete a qeu ni sa thi ya go tsam te u qai dziki Taman temu ma ko zi antsun sa khom kra te ku ngo antsam zi kimia te kasen onka o zi ki e venu temu sport inga o zi ki za onka ki tamano tsun sa ma ko zwanga zi te khom kra ku ngo ma kona ki te antsa te hinta te ho fer feila khite temu te hinta te ho masker zi te ke kam za ka ta te masker te za ka am e mia te ve nde u ta mara tsa u khosonde te ane tse un sangke a tsa tsewa e sa kar tan kan tsa tsa u kota ti ko ne ngi tsam zi te a ka te ma ku zwanga zi ma ku te khom kara ku an ko nu corona te a sangke ve e corona he te mu ti nu tsu zwanga zi ta ma ha ti ma ku ko zi ma ko ne ke hi ti u te an sango ke he tsam te ko us na ha ana te ta ti dan zi program ki te ti a ke tren te ko ma te ra donor ten 7 o ni ge fm ki program ko ne ngi te a ka te ti ya go zite kae go ta tiense go yam sna go ta hanuk e se ka tswa ga mane tetse e ya go ham go programme se go khirisa hie 12 reek amati kwa gama

0: Chopra Adita Jao Kaite ngo Giawi di Cham Sika Zenande Chilwane ngo Cha Zereti Hutu Sonda Hatsa Sika Crocodile Refiri Taki Tim Kom Bombela Kim Pumalanga Ki Kana Ti Kim Yenan Tuanda Hakuri Kwe A Cham Kwe Ngeo Kwe Se A Hutu Ki Kumwa Ti No Chorosa Godfrey Vergo No Tinswalo Koza Kadi A Vike Nyam Oki Wosena Ti Ngo A Hutu E Kom Ki Kwa Hoi Ti Kam Chopra and Jao Kaite, go at home, Kakar Zitaman, Tunisha Tesha, go Giawisha, go Chilane, si di Choro, Giawi de Kam, si kam. Borishu, Heriwem. Under the 12 Firi, Boriheya, Heringwe, Havana Haku, Borihe, Te Kekegwe, Eka, Yenire, Amahuyum.
1: Kautian polisa komisaris atom tombeni kintan ke gawatikan ngeleng dak ongjit khagin he ya sung lang ngotit kwa 12 in 2 sket khakau 18 sket khai gasi bitel ko and thakwe kang ko nisan nagu ke jumper kan kuna ke clive line kuna ke Johannesburg kuna ton hegen namam chikan sket khakwe ganika ang dak kya ngok ke khuru pushing he kular khanusi nga main wi e gu gamen ko kai ngawe dit khakwe ko tombeni kintan ke iking sget na khol ga ko ngi fasi jo pre ngisu gi de kwa ke zana dil ke tlev len kan khuna ke do ang du ke so na khake dawa kro ko dil ke amakalunga ke ta ng he kung kan kam bom bela ke bom malanga khuna yena tunda khyare out tu yang ne kheli kalwa ang ke chit khacha sang ge ko sang ng la tre ke gok vri vi gro ke tin chola ko ja kis ke unai ke kan kan ga makalunga khuna ding shwe dila ma den ge ra kwa kwa ang ke chugi kam sang u nunka ng wa chilo nunka ng kam tu ka nika ng kong mi adolfo ki farm kolak no iring sam kong ng SKFM.

dube ire tlamogo ha xka fm ke mbambara ha go tsika ka ketetena di maratsbere go bore shwara matera khrenji manda check am he president sir ramaphosa a karati he shinungo nciwiki ya tesha down go xa khwen xa ka nja oji a khrenje ja a jawe ti hinti kwe e khana tsewuni sha do di tamia dama ramaphosa sonda ga tsenxa di sino ngwe e khomkhomate gurumenda na hiya gwe no yam ka kwe ngi kwirishi o nwa hango te ko ngo dwishi gwe he chwane shi u shendramem komisare shi a khrenji manda tlao shi di a Michael Masiapato nga te shi no ngo a hwe tsan tsewuni sha khana o jao je shi u ka gwe ngo ngwi ki ya te sha pepa je kwen te ko a ka kwe ji anja hi shi no ama nga da shi no kwe na hawa na ha ngwi ki huwa ma yo article drain tonda ha pepa ji ka ha kya gobe tamahano khrenji nja a kara khono anja ha te tam angi e kwe adoroma shen a wo nya te ngwi ki pepa wo ko ya te be tanu ano ana nui ki chave ta koro ise na gwem. Madlanga komisi si di tseu shesha kwe a Gauteng si u traffic polisan ki Samuel Mashaba nga te sinu Ayrton dwelem si ashi iko wo o ihi kwehe ngo tseu ni shahan ki kekere titam. Mashaba ngo tui kama dri mo teto tseu kwen ki ngo anja oe ki siye a tuwele sin yelen tuanda haika 700 kilogram si di dwelem si a wo sene kim. Ama khamu shupia ta cham si ka nga ta sinu khama tseu ni sa tase na khwa hi ngo dao muteto ji aninja ta ko a hauto di ka ko te khwa tanu khama ngo sinu ngwara ta tam. Ama kham a nga we amburu nga hise na iki te hi engare ku iya ta ta ko nga ta sinu hise dwele msi a kise sa hi tamakhanu ta ko a khwe kham jauk eki ka tebe tamakhanu ngi emburu nga khote khwa tanu khama ngo khuwa gube tam. Frai a Nigeria kasika hwata tiwe hono ten siyawan taha angu kwena aki yako kumwata sit Afrika ki arakom. Ni hisene ata hisene te vieke saa isi eti ko tuwe tuwe ite a o moteto nui ki tin kwena ki arakotam. Nigeria simbrewa isi it Afrika ki tin henga ate sino deisende a khana ungu kwena ngo garasena tin khana kukaeko ayaka kiareka itam. Borishi ukheri oe borahem. South Africa siu kabinete ki ngwi minister na khanao aninja tamahanu khana tsan tseu ni sa hu siu bora spani bafana bafana ete ka ditamia ta ngwi kwirishi u FIFA hu jitare ko kope wokri agwe ki ngo bafana wokri ta ti ngwi tu shika Mexico isem nyamka wokri he Mexico stati ka pare ki nyeha iri ngwi ui shika nyama gwem minister a chak amu jise jarot ayakun ka kwe Ronald Lamola nga da sini se South Africa no Mexico ta anche akara jaro kae hu sha wo ta mahanu ni wishi u bora eki go an tsu tlui ko a ke ja te go tam twe ri bori ko dam ko shi u khiri o khae a he ha bana ga tsu bori he ete xka fm ki ka go tswa go tsa mashe ko fir iri e tsa mahuyum.

Eske if imoner tien sieven klinik in nie gamsa tikim tien zon por gamta na gala chwa uko ma jwe kamke wisi ge kalgwa kuma ge kukwe nge tot ke kumge nge ege radio radio eske fm kalko nga hem kem trudas kama kayam tien zon por gamta atika mwala watiwe derda nga por gamta lenge sa ta ma jwe kamke wisi ge kalgwa kuma ge kukwe nge ati ge wola e atututas kama kayam sete ge itali ang hiyas kama nga wala wame alina Glenda Treben kem tin zon program ta atika mula wa tuwi di harta ngam program alengi sa ta mga kukun ulu anji ki ke mga tuwa ke kanit ko ufu mga ulu ngam program kukun ulu ke mga FIFA World Cup ka fiti ka siwa kaya ta ka kwa ngam ke mga uli ka ngya sit Afrika ka mga ta ka mga Mexico ta kukun ulu kato ma tsegi kwe akuma kwa kato ma tsegi kwe atine ma kwa ngam kwe kama kwe anguli ke hika kuko bola ta mga hindi kikanda tum kwa hi angu kaya atake kawisi kanyo kama kito atuka tulu kaya agia a bola ya ihe a singuli ngiti ki hika fiti kaya kwa ya kuko bola mga hindi kimuhawa na msika ma o hi inga gudwi bola ya kona mkim aye taliwa riko maliti heke angola sa kona mkim aye talika ngwa kontali ki kwedam teka tuta kwenye kikanda tum Tiki him cooking, of tiki him cooking, like uncle went to do the attack against the gang, cooking sagagi. Ah, I talikan hagan covagat a gig way a cola co platform dentum togon ulu. Neherica bola agitat the pit was a curdan way. Kakala. What to give him, quay he? A con like a wola emma, comacatum togon ulu program come, water. Kangu kamu gizika wavi longi sa omungi longi sa maka dingsin maka ni kukwa mumu kama duke kamu sumano mtute kangu kama kwe vi longi sa wati talasin teka wasiki atu kale gizinu yangu jile aku akwa alongi sa o akwa tuisa u kama kwe he amune gitu teka mungu da kale tiki ya uwa longi sa gani ki kawahi asinki longi sa kaisa nga mtima giyaka kangungu ufu mtima giyaka kuhu msatiki longi sa wati talasin longi sa wati tili kangi giyakwa kawasinki anga longi sa mumu longi sa wakuehe awa longi sa tiki awa longi sa ngale awa longi sa letra awa longi sa talika ikankuwa kankaki set afrika takana tumka mgisa isiki nga longi sa mtuitu ka kauta mtuitu ka sing ta kwe kawati jala sing momo mngete ke akuko wa letra ngale uwa ina hatinu ke ha ngale o wola watike he palina wa angai o kamsa ma nita ma ngana kwa katiti ka nghe tuma wa freida palina wa angai freida ma wa sumano tuwa ngenge kama titi ni kukwa ya ma nisika gala kakwa watisi ngehe kana kama akwa wa emu longi sa afra fer alga tige masin dewe yi ngi chwa kanti tri titi ke ngi a ke simu ka atwa ngi mtima u kham wola mtima kham mtima wa letra daga he titi ke ya kima ika kumi a kaiki ti ya kuka he nga ya gawa skola aka sin ta sin ngi dasa kam tima a uwa vilongi sa taka wa baya belangar ki ke tkwa kanda tam gusengi kawa ima kwa tu ngu kaimin aki kwa isa nga longi sa ti kri ma uwa ulu ofu ma kwa watu maga kuna ufu tiki sa nga ti ma kwa sa nga hi taka jala ma kwa umi ulongi sa nga wa tiki ti anga kan eh ma sa nga hi mtima ka isa nga katiki isa nga ke juwa tuwa aki Driri ke mu

sika FM 107 xinxeke nekana durumta samsa fithe ncina ke camtsa again guyelo umse fithe ncina bese ke kele acamtsa ke iquma nqinqubuye wala ngqoma xhamona xhamtsa takhi atwicamtsa ke nigen 40 moneta ke chimbo emtsa ngqoma cacwa ke kwa ucacwa ta ke ushana kwa ngqoma sele emtsa pasi tsa qala ngqoma tsa qhoma hansa ke ushemtsa qhoma ke qhoma ke qala qhoma uma emtsa wala ke ngqoma xhamwe cawa donor ta ke aqhamtsa ke di yofte to the same season to ngqoma tsa game tsa chimbo ke ushana qhoma emtsa program kwa ucada ka wako ehe emtsa totota ne qhoma qhoma emtsa qala qhoma uma ya qhamtsa ke FIFA ke qala ngqoma e ya yesia ya Vangasia, a Bahanisiam to send the Gawak, Imsatia Gumikamok, where Gamsakini, Hamza, and Zabola, Kamsi, Kalakam, Madam Telegram to Kumai Kalamsa, Kamukai, Atiogi Timboi, Imsa Program, what Kaya, the Gusis Gana Kamsa, Msa Titi, Tian, Kakwa, Setting Telegram to Kuma, Msa, Sima Kalakam, Saki, Kotali, the Gakuidam, Kiola, Kamsa, Kim Kumatu, Gosian Sakama, Nagawatim, Setting, why had to come Sinka Gawati, Kikunisa, Kulimati. Ke du de tani anga le du ke tsa game tsa totwa senga ta ke khawe ke ha du le sentini tsa senga ke bola ke tsa game tsa kya FIFA tsa senga ke khama na ba bafana bafana ke call officer a iki tsa iki vini o iki tsang tsam ku ku bola ya e ta ka wisi na tsheke ke khokwa yite ni tsiki tsotwa Mexico ta ke ngi tsa bola ke ha iristiwa yang yitene a ke tsa go bo ngi tsa tsa senga ke wisi na tani ka game tsa totwa as tsam senga tani ga kwa tinga ine ga ke ngali duke ke satane sa a tshi ke satane sa a tui a pe turi sin sin tuna a ya tsi ga tsoka FIFA vera bi a bi gra ke sina ngente ke msa pasim tsa tutu sin in ka u sin bola mani kwa kwa tsa mtsumo qala a tsanwa ngita mtsumo qala tsoka ngi ye qala tsa tsa mo qala wa mtsuda msa sendeke ke a tsoke ke tsoka ke tsoka ngam tsa sendeke bafana bafana a da ke bigwe ke se sibwe sa balala a ke tsia ndwa ke a ke bafana bafana kitsi wa mza sende kisi puyo nkuna aki kitsi kawisi kana hang ibahani neti anga neti akubu kawisi na mza sinto ke kakia bafana bafana daki ke gagi kwa mza sa adage rafil aki kitsi neti da mza sange nyum ini ini toti kwe bolo ke kawiyata mza sange mjuma kala da ota neti agu kamo kwe kia kwa bafana bafana sa Mexico kakata nidi akubu au kwe wala kaya mza ke nihiri ke ima juga nota kaya mza sinto kato tawa bole yehi pasi mza tutu kwa umtsa titi omkwemtsa hawa umtsa ngisinga ke umtsa ngale umtsa wola ke kwang o kwema ntsa matswa o ka mititi ka matswa o ka nega o ke gqang ke mike gqane tsui mo pasi matutu 55 ke sika tswa nega ta umtsa sa ka wisinga na ke umtsa ke wola ke akhiri sa pasi umtsa sa a ka wisisi ke akang tsa bola mtsima kala ko ndi sa ka mbo tsoke umtsa sa ta ke South Africa sa Mexico kala a tshe bola ema ka mane ncatsa o ka mane ya tama ka mane ya khwa mtsima ka ang pasi ka gya ko ndo umtsa pasi umtsa tsoha umtsa sa ka kancas akan nyungku ke kongcuti dengan galak thota wetsi ya kik hamo ku aqo lepasi rigarwa ang ya hamsa gung jai kama ku rigarwa ya hamsa gung kawa rigarwa hamsa gung hamsa gaminga wa ki kala cam ke hamsa cua mesi ke hamsa titi ke agam ke hamsa cua huna titi ya hamsa pasim cawa ir titi cua asang kau sisi asaka wisi kat thota wetsi dan ya atu kama ku aqo kama ku ya ang kama ku ke hamsa cua sing hamsa tifi ke akhiri ke ang hamsa sing ke bola ngaci kuisi sisi ke akunisa for ke bola wa tete Ntima akonisa kona mkambu tsoge e ka usi usi a agia kona makala wa mjusin wala ngam ka wisina tani mtsa singi e kitane ko hetane ke a khang he a futana kona ngai kona mtsa tana sa u e he ke qeqa ya khwe u yetane ke kam kam u yetane ke gmitsa ke ngum tsa itsa ke titi he u gya kona ya sing bhola ya ntsa tsa South Africa ka gani kona mtsa singi ka thota wa tsheng tsum kam ko ke a tso ka o gulitsa a ye spani ke a kama a ngolo mtsa singi ka thota wa tsheng ka a wa ko a won a lung sa tsi tsisi a gya tsota wa sing nguli dule ke ha thota a spani a ya ya ya qawa tsa awa khama ko ehe atsone ne ke ngawa ka thota wa tsia tsijela khama ko ka kama ko nam tifino tsa som jumo kala o jumo ke pala pala tsa mo ko ke bola ka kona jumo ke joi tsa mo ko ke bola ka kona ta ka nga ne tsa sente ke akhir ke abo am tsa sing ne titi ya gum tsa tsa sa ka bisi na khama mtsa ke khungthale ke khuidam ya qonqa ya mtsa ke ke bola maneng a khwa bola maneng kwa kwa mtsima a tsuma ka mo kona mtsima jala ka mo kona mtsisi ma ka mo kona bola mamtsi
titima ya nga da ajala o si titima sin nga da ga kom chim juma adam juma ga chua ga wisi ga ndoga kem sa titi a khu tsa nga wala gam tsa ga frem tsa pasin tsa kom tsa kom sa ga le gam tsa tifi kom tsa sta si sa ga mane kho wa om tsa sinde ge ge titi sin do nga nga a khu ya sta si ga thota wa tsa tsi jela kham o khiqwa a tifi ya disti wa ah ye ni ga dam tsa sin ge pon via se stu e se wa ga khiqwa a kana lando a tsanga sa o ge wala wa a khir ge tsa sinde ge ga wisi ga na tsa tsa bolis ka khu a tsa he akong hewa msaki bhola maka aninatza wa mchiwi hisi maka akonisa mchi maka wakambu choda mchi wakambu choda ka ea wakambu ma mchi mjoma kena mjoma tsaida kawishi na nangkota ke msa singi msa titi hawa akiri ati waki wala nwa he bhola awa tsa msa nga msa ka msa tifi nsing u bhola mwane kwa kwa katota wachia nkama kwa anasa waka kwa aye tali ya kongtali ike kwa idam msa singi ke kawishi ke teni ya tota kama kwa tota zala kama kwa msa saka ke msa aye kwa radio exkaifa monarten sio ngagen khata ga wisena kamse dem sapasi msa ta toto simsa wala msa magem tsa khona kho ncim msa magem tsa chawa kho ncim msa qhim tsa wala ya imtsa nqi titi yiti qhya a sing ya qhiqo twa omtsa qo twa ga idistim msa a qhiqo twa ga titi ga kham msa gunga qhna ta nqale msa wala qhna ta nqale den khiga msa sing twa ga wisena msa titi ya ga gung gung ga wisis kana kham ta wa ka imtsa titi qala ga msa qhiqa msa wala qala ga imtsa tsa singi ka pasitsa tsa tsam singa ikana tsa akhinwa waka tsa pasim tsa ngi ngi tsa ala dung tsa titia em tsa wana tsa sing um tsa ka khu khu sing tifi ka um titi panga ka usisi ka ha ngum ka ko em tsa ngi tsawa ka mathota wa tsika tsela so um tsa sindi ngi kwa e tsa sekela tifi ka thota wa tsia jala khamo ko ya tsuna wola sing ngi ngi ka makata tifi mutswa sing u tifi kula ta ka usini atali ye tumgi atali ya sing ka ke itsa tuma khwe yang agom ibya yang atuma yang atisa ke im tali matala tsa tumi si bhola tsa South Africa gani khuna ta tsa mani tsowa mama tsowa ka a kam kam dia kagbe sing bola ya tsanwa a mtsanguli ngi khona ta usina ma kamani ya kwa atala ke ne ke tsotsike he a tsa ka tsotsike ke problem ta a tsigbe tsigbe mtsa usi se khonkhu ka wa mtsa usi khonkhu ka mtsa usi kho ngkhokhu sing tima kondisa bola ya qa ya pasi a singa amuni a sing singe ke ne se wangala ke ne South Africa a tuwe ta Mexico wa ene ke tek matrota ke tungu sinkhamo ke bolanta ma ke giya ko ene kumcha awola ke titi ya ngawo sike imtse singe titi a nqa ya gqomi khamo ke tamtse ndike tsama ka qhe ko qom tse nqe ya akwaqedu khamo ke qhuha ya gqomi ya gqomi de pasim tse singe ke titi ano yang msa tuma ngisim tsama ne tsho wat ka usi titi ana pasim msa kam kam tsa nqe ke msa msa tsa usi khuwa tsu nqa sing msa tefe titi sima jala ka usi na ma pasi tsenhe dike ne ke wala tsi tsa kham msa do ho e qhitonka ka dasi u ka tututena la khama khwe kata ne kham tsa de open view khom tsa gumi kham tsa sinde ke bolam tsa tena singa tv ni bolam tsa tena sha tv 3 ka e to to kham tsa ka e ke kham se bisi tika thota wati ha tsi jala khama khwe ke em tsa sinde ke o mtsa ncasa ko open view tsa thwisa ke em tsa khikrom tsa tv ni tv 3 ka sing bolai ma qale na tsuma tsa tsi ma qala ka khom tsa tsa sinde ke sa e ke nga tuli sintini khatani qasang sa dite tane achi bolai qatsi dam tsa sing khoi ke sang khale ntsi ke ya e e thota ke giya khama khwe ya bola e wa FIFA mtsa sinde ke Mexico lang de ke khu khu khama khwe ya thota ke tsong ka moku giya bola sing a mtsa sinde ke ka mtsa totwa nga le khu sing mtsa toru ta sing ko ke kana khu sing a e o kana ya re sing bola ko khu tse tse kana qhisi ya thota ke ge wa bola thota FIFA thota ke kanwa moku giya bola wa FIFA ram tsa sinde ba fana ka nga le ke kang mtsa chawe nga mtsa ke khetsa wa khu ya firi ya imcha gawa ya akhata ni akho bhola imcha singa wisena khafiri a tsanga imcha ke probier ba hone probier mko gya bhola e ngsing ka mane khwa khotsa ka thota wa tsiya tsing ngau khamo ke tla tsa mtsuma e namza singa imcha kala tsa mgi imcha bhola tsiwisi kana a tsang wa tsa pa simtsa gya ka wisi singa sa ka mane khwa wa ka mane nga wa tsiwisi sima tsanga ka tsi um tsiwisi sima khango ka tsi nam tsiwisi sima ka a ganga tsi de ke ka kun khodum oka kun khodum tsara ka thota wa tsike he mtse tsopa sim tsa mesa qala ya khotsa bafana bafana sa Mexico qala ke sanga tsa sendeke ka thota wa tsia ya tsim tsum khamo kwe kulincitsa ke qasa khotla kwe ke thu ya e ke tsom thu
Parum he gets home. He call like he said, do the Nakrok Akwe, call like he said, do the Nakrok Bola, call like he said, do the Tene, I sing Mjuma, Kalagana, Juma, Kala, at Adam, Juma, Kala, and Mukama, the Yeneke, Akwagi, Yakang, Yakwagi, Yajak, Yakwagi, Yak, Yak, Yako, Yakumi, Kangakamagin Hotu, Kangakamagi Gulit, Katakotzi, they can call a passim, and they come to our cow to a singing. Tiga agno kum sa ke cinema agno kum sa tenye ag sing kamo ke sipuye sa bola la bola nwa ya ki kutka kawa kan duwa ya ngung nalwa set of rega kaiku ke kawa kan uti disin tini ka tota ke tiga ege chua tifi chua tota ke chua nuli chua ke yaranda acanom sa sinike sipuye sa bola la kute ni agno mi kamo ke chua sang kem sa chua gawa FIFA World Cup inge wa aspa ni kaga ngay katena tiga agno mi kamo ke wa game sa kwa kama tiga kwa game sa kuma game sa chua kwa nwa sa sinike wala kama sa tege agri wala ngay gunga game sa ke kumangiram sa ikama tiga ke kama sa ke bola kagani ya kama sa ke kalag du kamane kwatsawa kamane ngatsawa msafite ngana msasa ke kumanga wa muzi atsamsa teke ketile wa tetike agumcecola msengqhamza qhuma ke msasike maqhaya qala cemu mwenqomi a ib victor ke msasike maqhaya ke msatanga ngoxoxo ke msayihe ngwin damsa yihe ngwin msengqhayi tike msanamqhamza namqhamza cemu msanamqhamza wola msanamqhaka usisike kayike tso ca kawa ikatswa mtsima ke konisa tiki usike konisa ke konisa ca ngwinqatswa mukotoka usike mukongqhamaka usile msafita ke yancaca msasare ke muzi aqhamza teke ketile.

ka FM 107 nxake niyakarakhe emsesamsafithi encinake icamtsakhe khethile kwaza kwalon emuzizamsake icamtsake iqomanqhumke kwala xhumxhamore xhamtsaleke dricomtsaleke afirmonitake chimbo emtsawolake yaqhwaqhwacake iqala camtshume emtsaburoqatswana nomtsasaleke besimtsane nxake icamtsaburoqatswana aqhayamtsaleke bola iqala ncamtseke iqhumunqucuke ekushikana aqhantsele emsecala igqamso qhuma yemsatiti qho awucala umsatiti yaqhuma qhamo qala kawake umsatsicwa umsawola yaqhuma qhamo kathota wathi yathi tsitshela singoka wathi yathi basi ka tutuka qhamo singa tutuka qale qhoka tutuka qhamo ka singoka ke quality makampasi aqhume waka quality mapasi asingxaka wisena daga thota wathi yathi qhuma qhamo qala cuke umsawola waqhuma qhamo ke yaqhamtseke cu kushikana aqhantsele emsatuluta asim sabola qala tsiya ngumqom tsa samsa bola tsi qala ya ngumqom tsa samsa bola tsi qala ya tu qoda msa qala ngumqom tsa qoma ngiseke ngene ka wisa no ngumsa wola kho qa qo ke msa tete ke akam kam tsa msa singe ke wola wa nega tsa samsa bola ngi qala ngumqom tsa ke qala ngumqom ke uke msa ngqoma ke qoma tsa msa program qaya ya tsona nda ka wisa msa tete ya ngumqom qhama ko ke ya ngumqom tsa msa tsoka tsolo ke qala ke msa program qatswa ngi ka wisa ngi ya ngqatswa msa program qatswa ngi awa ke msa singe wola qa msa ke ke filiri lesamtsa ngqhum yaqhamtsa wa qhumthalete ke khoida mke qala qhamncuma e atiwa ke wole mse qhadu ya ngqhamtsa borama uke feviri hinde sa ke mse bore ku ngqhum ke yaqhamtsa ma imane qhatsa uqa imane agqhume qata u jana wa mse titising ka wise ke himtsa simtsa titising ka wise himtsa qhamtsa wole sing tike mse aqhwa qa qhamtsa wole sing tike ka ngpasi mse simtsa ka thota wa tsi ha tsi ngqhu qhamo ka thota wa tsi e ka ngpasi mse aqhwa kan khamo khu omse tro kham singa ki kai ka kuin o kai ka kuin ngwa cha ma moni nga cha wa ta to ka usin moni kho ta wa ta ka usin na kham moni nga sa ka usin ta ka wa tsiya jala kham ko da kana cha za sin de ka thota wa tsiya he ka mpasi cha ka hanam cha ndam cha o mo ke cha ta ni ka kho ya kham cha wa kwa e ka mcha to to asin he wa tsigi sing o kwem cha to to kha wa ke gine ka tsui to wa kona ka tsui jala kona kuliti makang pasi ma gumisi kuliti makang pasi ma tsasi kuliti makang pasi ma kwa ndam cha sara ka wa ke kwa e a gume ya tsena kwa e ka nga gume ya tsana kwa e ka gume ya ya a tsokwa pasa ngeke ke ka tsowa tsike he tsala ka ng mtsa sara ke tsiwisi si agume cha u tsiwisi sha tsoka ra tsiwisi ke he a hukwa ka ka thota dia ka thota tsanga oka wa tsike ka an ne si tham ko ke ni a tsong thusa tsika na dam sa singe ka ka khaim tsa deke ka wa tsike ka nga sing tsoka ka di kwa ka wa tsike ka a tane nga ke a tso thusa nga ke ka tso tsike hi pasi a nga ke ka tso tsike jala nga ke ka tso tsike ka to tsa au ka tso tsike ka an ne si ke ni tsala tsam ke o deti singa e o tsiwisi ke mapanga ka kuin kwa tsa of ka kuin kwa tsa dam tsima ka hang pasi ka kwa mo tsim tsima ka pasi ka jala tsiwan ka wisi si ke iqala ngo ka wisi iqala ke anisi atsowa singhika tama ko ya tsowa singhika ko ya tsowa firstani ka athota anisi wa athota ka quality ma pasika ngo gomi au quality ma ka pasika ngo kungsi anga wa ka wisi si ke asin ka wisi si ke aku tama ka wisi si ka e he asingi ka jala ama ka jala ka khamsin ke ka thota wa tsiya tsi jala tama ko van aplan wisi si agi singo aplan wisi si agi ama ke ke tsi jala singdua ti jala sing agi sa wan chiwi si si ke e ko him sa tu tu wa a kham sa ga wi si si ga na first anwa ka him sa sing e ti khamu ti de kham sa ti khamu ti de kom sa ti khamu ti de kha ngom ngam sa ge ti ma ka ngpa si ka wa tsom ti ma ka ti de kha ne ge ne tsowa kona tsow ti sa ti ge o guli ka ti o jala ti ge mtsa ka ka mtsa ne si de ge ne te ti e ti ke ko ta mo te ti ti ko ngama ka dasima ko le ti o ka dasima ni ko ka tsom si ma ni ko o ka ma ni kwa hawa ta tsike mo pasika ne panga ga e o tsike mo pasika ne khu singa ga e van kana tsamu si o kanda wala u sisi o tsamu singa e tsike ga khong kwa ga thota wa tsia tsela khama khwe o ga thota wa tsike he ka nga pasi khama khwe ke ka mone khwa panga ga e o ka mone khwa u jela ga e ka mone ya singa ga e da ka mone ya o to wa ga e van kana tsamu sisi wala u sisi ko e a wa se ka nga wa tsia wa a nka nga nisi atake a tswa thwisa tsiki a nga wa sing teki a tswa ngli thulo tswa a wa ama teki a tswa thwisa tsiki ka moko o to ka thwisa tsiki moko jela ka wan ka khane ke tsiki ka a hng kwa ka ka tanga a wan kan tsa sing ga degi yin kha tsiki a sing ka ge ni tsiga mo tswa thwisa tsa mang ngli tawa tsiga hang mo tswa ngai mo mane kwa ka wan ka ka khane ke kana tsamu si wala wisi si ka wa tsika tsia tsinga mo niria e ya tswa
Ang oga sing hiti a tong oga amaga gi nitske gwin no tong oga amaga gi nitske gwin tam koi da kapasika gugu o kapasika gwin tanga tira wan ka ching nom sa ka ching nawa aga trisi ka ching nomonir a ya kri kama koi aga ho kama koi da pasi ka ehe ka kwang kwa pasi ke imsa sing kwa pasi ke imsa furstan kwa ka msa posim tong hi ka gi chiga nwa ki chiga kwang kwa cha gi wana kwa ka jwe kagi chimbo ay magiwana ka alakam ke magiwana ka origaro magiwana pasima makai kek nga thamo khoi mo mo kalisi ki mo nga uchiga man kausa no ka nga khang ya ki kam singa ay ma kamanya kho ka e hi asinchi o ka yagi sachi o ka kam sinchi uchigi chigde ay a tawole la chiga nga khonwe khonwe ya tawole la ya tsini ka na tsemusi si chiga hi la tirim tsogi sa ka ke chige hi ka tam khom tsa afristan ke ke tsedi tswae ke ke kham kamta mta o tsedi tsogi te tsamtsa ke o tsiga ke ga e o ka nyam ke tsedi jala sang da la tir o kuma nga wa sa ka ga thota a thota a le kham ka amone kwa ka amane afristan ka wa amane agwa ka da ka wisi ga ndwa ka a kham tsedi mta pasi mta to to ku sing ka wisi si ke ma mta mani tsho wa ka da ga jala mta mani tsho wa tsige da ga to mta mta mani tsho sing a tsige da ga tsawa tsa da mta plani pasi mta sing tsa mta plani pasi mta qhiqawa vikoma ka kutwa vikoma ka ngoto vikoma ke ka sing ka kwati tsa ka ka tsinga wa ka ka tsika mo tsike a sing ka tsong ka le sa firstan ka tsong lo sa guka ka ke ka wa tsike ngam a ngoto o ka wa tsike ngam ka a kala tu o tsike wa ka ma tsi jala sing a ta agwa ka ke ka dole ta ka dole hin ka a wa sing ha ka gani ngo wa ka wa sang ha ka tike tsike ka pasika o ko ka e o tsike pasika ko khwang kwa kwaga kwiki tamkhoi oga kwa kha chige kwega ki tsumtoa o kwega ki jala khama kwa chiga kang ki tsuka o chiga kwa kang ki kwa ka wisi ndwa daga wa planishing e hang pasi mtsa tu tu sing oga ki mtsa mani chwa akhaya chimbu mana da ya khama mtsa mtsa mani chwa singa titi mano da wa ha jala mtsa wan ka hang a hum chige kang mtsa ko kwa kang a chige kang mtsa sing kwa chiga ndwa da mtsa sing sa fiteng ngina ya ki kang chige kala kang tsuma ke sane ka kang mtsa ke everyone's call my name mtsa fiteng ngina mtsa sa ge Timbo, he did a good come here, comes again. Siri Timbo, he did a comes again, three comes again. Ill money the game, Titi out. The Gauzi and Agacon comes again, someone to sing or games are Titi Azala crumbs, a common crumbs, a Gauzi Akam, Akoma, Kamakwa, Tims are Craig Crocker, Tims are Sink Crocker, or Tims are Jack Crocker, Tiki, him take a first time crop, like a Magakana Concord. Just some of the things in the water rooms of Ronki.

tsikangtane wa tsijela qhamo go iqala tsamke wa tete tsumo mtsa tene ka aqo mo tsara mtsa pa tsimtsa jwe hola e iqala mtsa tene a mtsa spani ke wa nqoli nceka qhadwe atene a nqoqa qhatene ya bola e ya wa fifa tamtsa singi kana tsuna tsu ke ga bo aqoqa ka nqola mtsa jwe mtsa gali ba fana qoli qaba qhamo go tsai ke mtsa bola iqala a qhoqa mtsa ke qoma tsuke na mtsa Ukuhim sa tini akwa ya kung sa gikal im sa abim ng sa pram at ano nga wisin ahim sa titi ang hatsaka tota wa kiawa sa tini akawo yung kwa kwa wa wikoma aga kung sa to wikoma aga kwa tiya tota wa tsigi tini kung kamo gawan ka kwa tsigi ang o hidda sin sa kwa tsigi ang o hidda afrasan ka kini tsigi ka kwa kwa ung wa sing hi ka ki kamani kwa wa o kamani kwa hawa wa msa asan na kika kaya msa tiki ka tota wa tsigi kung kamo kwa msa asan na kika ngana kwa kwa e a tswa thusa mo go tsama kwa ya tswa thusa mo go awa kwa tswa thusa mo go kwathula wa ntshike mtsa seng go ka o qeng thamo go ka kona tham tsa tsa tsongwe mtshimo gya ka kolo nngwe go tsi bona o mtshimo gya cha indo mtshimo gya ka nngwe go e he a tsa o go etsa ka o go tshike a tsa khaikwa go mtshimo a wana kona a tswa ntshika wa nta kuna nngwe kana tsemose o tshike a ngwa tu a tswa ga ntsa tsa seng tshika na ka tsoke wa tshike he ma klika tsoa tshike ka ma ka tsoa tshike he aga ang o first and van ka tsotu khang ha o ka tsotu ha sing hi ke ke mtsinga mo ka kona tam o mtsinga mo ka kona nga o amone e ga duiti sa tsa e ke ke mtsima tsala tsike khwang kwa a o sing hi ka fa wa sang tsike de ke ni tsinga ke ka kona tsinga ke ka khwang kwa thota wa tsike e qanga kwa e ka thota wa tsike he ke tsama kwa e ta ka pasika go jela ka tsoka pasika go tlhonga tseng first and o ka ke mtsima tsala ka pa ntse mtsima tsala go tse ta amone kwa wa ta wa sing hi ke tsike ka nga ngo to amone kwa wa ta wa sing hi ke tsike ma guli ka o tsike ka ma thota to khamo go ni planis nga e ma nngo planis nga e ma kwa ma ka mone kwa wa ngang ndagi kawa ka awa ai chi chi ge hekang a tutwa kham sing ka kawa ai chi chi ge he a tutwa sing he u ka ge amani kwa wa van kawa ai gohuye ya ngo ya khai he ka jala ka usi sing ka ndwa a tutu ta sing ta ge amani kwa wa ka ta ka jala ka usi ka na plani ka ta sing ge ge chima ka ngo na ne ga ka chi ge ka sing to a pa sha o hun ka jala ta van kawa a gohuye ya ngo ta gohuye na ta ne he a khai won ka ngo ge tsige ka o khuya ngo mtsa sendeki ka ke tsama kona he ge o khuma ke tsonga ha ke tsama kona he ge ke singe khuina ma tswa wa khui tsawa mtsa singe a tswa du ga tsama khuina ta du ta tsama khuya i dole wan a khe tsige na he ka jala wan kana tsamu se se ka ge ga wana khui he ye nga wa khui a ga wana ka ipha kona a ga wana i tswa jala kona kana tsamu se se a soro go ta a khota a ge kona wan a tu gya go a he he kana tsamu se ngam go ya tsama he khutsa ngama he a tsama go he khutsa ga ngama kawa chike ka nga khaiwan a ai chindwa a chondwa ta aplani ka ngo to amani khwasin khamwa ka ta amani ama kare kha chike ta ka jala ke kala chamke he a khichi ka kala chamke a chamwa kala chamke a gumi ta we kala chamke ya khaiu chika na he wasin khaiu ka ke amani khwa sing wa chike fa amani khwa o to ka ta ka wa chike ka a aplani khwa ka wa chike ka a wa o jala wan chika na chi khwa ke wa e khang ha o ka na chi khwa ke a kongi o chike ka na chi khwa ke kham chika na chi khwa ke a chindwa ta amoni khata bisle ti amoni classin ka tsedi ni ko ang ka tsowa tsike to me ka tsowa tsike jalamita mama ni singa khale mai o mchi mama ka thama khale mai sing hega gine ma pasi mo ko tsuma ka ma pasi mo ko jalaka o ma sing plan ya e hema auto ka tsige sing o me plan ya manuka ya khang ya ta gine kana tsemusi o wala usisi tsike pasi ga mo jala tsike pasi ga motu wa tsike pasi ga mathi ngising u mamani kwa wa da ka khama ko ema sing ka mani kwa jala wa ka mani kwa tsum wa ntsiwisi si mana wa ntsiwisi si makha ko ntsiwisi si makho ko wa kana tsamu si si a plani a sing da a khri wa sing u da jala sing da ama kre kha tsike kang a qama ke ka tsi jala tsike a qama ke ka jala tsike a qama he ka tsuma a wa a tunga ko na a tunga ko na jala da tsotu ka ka khuwa gani a tsotu ka ka tsanga gani wa tsike kando awa tsike sike tsa wa mtsa sare kana tsi tsi ka o kana tsi tsho ke wa tsa ke ke ne a tsi e ta a kham tsi a tsi e ta ngo tsi ke tsi e ta panga tsa tsi ke wa nka wa a ngusi tsi je a kham tsi ka tsho ngo tsi ne ta a kham tsi je wa nka wa tsi a gala a nga gala khu tsa sende ke ke a khwa
sing to achieve is oh na le mong ang sing na wa ma ya ang sing tv ang sing na ki tv chike hu kana tsumu si to ta gisa a i ga sa chung chi khong ngi ku si to ta ngi gan ya u chi khoi si to ta a chui khamo go mtsa si ang sing ka mo bola in ga chi program si ang sing ka chuma a i jala of o ching ho i da ang sing ti a wa a mtsa sa gi ka wa ka popi mtsa si da ang sing ke he a ka khamo khoi chi ang kana tsumu si o ka wa khumo ngi mtsa sing to ya thui ya ir si chi ge ha guli ka in hi chi a to ta no da wa chige ya nga sing nga khani ti to sing ye na kha chi a wa na ko na ye na kha chi a sa nga wa ya nga chige ye chi a ge sing chuma chi ka chi kha no ngo chi na ya ge ne mya gan dia e ka u si ya na mya gan e wan chige e ka nga sing kha ko no chige a pa sa wa ra xi na ko na wa ko ya kha mo ka u si ne wa sing ge ni chi ka panga ko chi ga khon kwa awa agala aye a story agala aye a ngung agala aye a ko hu agala tiwi si gando wa amane kungi hawa amane kungi gome amane kungi sa amane ki singa ka wisi gando chi ka wisi ya ki pangama kamane ki kwa ka wisi gando asing ni u dagi ni ku ang kang kang pasi magi kwa ku ai kang pasi magi kwa ku ai kang pasi magi gome ka ka wisi gando wa chi ki a kham kwa ka wisi ki asing ni ya kwa a planis nga egi u aplani singa ehe yang angu aplani singa ehe yang a acho akala kam ka ima mchiwisi ma apanga ko na mchiwisi ma amagre ha ko na degini a mahang de ka chwa jala ko ama kham singa de ka chwa chumo ko ama sinchika na ka chwa tuwa miki ko oka chwa nga miki ko da mimuni uha kali ma e pan awa rak sinchi ngui ka e ngam ka chwa jala a da awa singa hika degini ka kang de chwa ki da kata kia ka kui kankwa kata kia ka kui panga kwa kata chia ka yung kwa wan asing si damo ni tani di daw ama ka asing si damo ni tani di daw na kaga de gini ko to mo na gin wan chige he kang aka na tsamu si a kwa ti chim sa sagi sa ka kwa kam sa gi tsa mo ni e kha gu a kha kam sa e kha ki go o asing de ki ka na tsamu si a ha me u mo gu gu pati hin han ha me hu de ya stole ngam ngwa a tsu ka ga gam ka wan chige ka mo dong diga mo tsi wan nga khale ao ta atama tsusi moku wan stola na ta ga watsi ngam to ma a ki a kwa ta kha kula a ka wa jala si ki an um wa ka dia stola e ta atom o ka khama stola na mtsi nga wan ko na gya khu ka gya nga a tsoma klik a tsoma ko na wan ki a kwa a ka tsu khu ka na ta ka tsoa nga na kwa ka a kwa pa tia na hing wa kham wan ko na tsi a apa sa kwa ti ko le ma tsau ta wa kama ka chiga na ganga na kwa chige asing ka chodzela a chwa makliki ke ango ka gbe ko na makliki ango ka ama ina ha chi makliki ango ka singi ki chiga na si jela chiga na si chuma a ban a chwa ngi a chwa ka na ki a chwa ngi chiga no ma ni kon ko ka ma ni ta ma ta chige ka ki kon na ko chiga ki ban ko ma ka ma ni ho ta ko na ni a tu ngi chi ma ka wa chi ya chi jela ngo chi ma ka wa ka e jela ka chi ma ka ka e chuma ka waka imsete ni asing kwa kimsa plani so mchigi kwa pasing chomo kore hukwa kawisi ya nwa ngayi mchama ni chwa agdo hantwa kawisi ya nwa msasa msafiti ngana kia ki kamsa ke Brendan Precious ke kamsa ke masungulo msafiti ngana pasa ke kumang ngayi ekskrivi mo nortan siwa ngana kia nika

sika FM 107 nxeke niyakarake msesamsa ukuthi ncinake ke camtsake kuyimanqucumke yaqhamsede ke haya enaye ke msawola ke yawucecwala msasinike msa program ixatshwana ke usika qhamsede ke mxala cumcumi mtshaxhwa angcawa wakhe usike msa angcodu msamoni thungcodu wakhe usike msamoni thusinga ke usisika nancike ke nene msacamsinga wacamnqa uqhamoko ke msatetisi wacamnqa uqhamoko ke usina qhamsede ke kana camusisi mtsencede ke atseukathi yangxike qhamkethe okuyanqhwa kana camusisi athi unxawa thithi athi unxa planning athi ke usisikana kangxamsa oke usikana ka mtsatutuk acawa angisinguka ke aplanisi ngiqala cumka eyangxixamathi unxa acwencike ke amane qhwa wathi unxa amane qhwa athi unxa wathi ke wacwencike amane qhwa asingathi ke damarkawa aplania ege ngxike ke akawusisikana qala cumke awasingxike ke aplanisi ngithi ake thi unxa maqhwa kethi ke kang atutwa uhaka amatutwa qhika amatutwa singa amatutwa apanganxawaka amatutwa uzalaka amatutwa aguchika ndwa vanka wachike ya chicaka wachike ya awa aikachi kawachike ka atutwa khamsin yagini mutwa ngwasi ngawichika e hunchong ngwasi hana chike mutwa ngwasi uzala chika ai wan chatutu ta khamsin ko sinom chatutu ta chama lagi chike kana chamusi ola uqhale manwe atutu a ausi ya khamsin a gana lagi ni kana chamusi chi atiti sin khwa o chike kan aka akhama chike sin chi aka sin ko chike sin uchi aka kanwa chike sa sin lesin ni kana chamusi si o chike he kan a chwa thota nwa chike a chwa thota ghenka chike a chwa thota jalanna wa chwa thota khumanna wa Ogam sa singiki msa at kama atugulo gazaku in hatsiki at kotota gink of gatuma au gazella o at kawatsiki namti kumugi kungita he a gautiganua, the tigi a gokroka, tigi a sinkuma kroka, atua an okalisian itiga, o titromatis agiti, ataya kika oka tiga zakwa at atali, a titoya no the high kamakuka ataya, the ma tigan of asorota singi duma dumako. Tukchika na ta awana o atisa ya deke mtale mitse burura katsing wana regaro katsika amike chike daga chowa chike hee wamike daga wa chitwa mwe kachi o chitwa mwe kaga o chike chitwa mwe kitwa mwe kawisi ya nduwa kamsa senda ki katota wa chike kang akang hamsa o kakwa hamsa deke chike wa agya a o kawa chike kea ka hana a chike kea ka kwa chike kea ka ta a ka makle ki chike kea kaang pasa asing mahinna waka o kaya ka a turuta asing chika na o a turuta gugawan chike kea ke chingna wa ka ke chingna waka nyingi chingna waka ta kanakang chike a gugwa ka a tumpasi a tutu kula chika a kwa makle ki an eko chika wa kwa makle ki a hana chika wan a teke ni chaya kea mahana ka makuli mawana ka nyu chike ma o ma ka chike ka kamo kulima ma mangota o jala chike ma kulima mangota o to ka usi na van a kana tsamu sisi ka nga khosa kana tsamu sisi ka nga tsala kana tsamu sisi ka nga kana tsamu sisi ka nga apanga nwa ka a khiu ka usi sisi a moni ku singa chike wa moni ku a khama chike ngai u kuliti ma ka a khito ka usi na ngai u te ki kuliti ma kai a kamna wa a planis ngai ma amani ku wa na planis ma amani a singa planis ma amani a Achungawaya. Mchima nirmahe, a kringoti, mchima nirmaya, au jalanwa kawishiki. Mchima o, the kawishiki atua, mchima o, the kawishiki at jalavan. Yenakatigi, a chompa, makli for chompa, see, okawa aiti of okua aiti, and kagia ankagum, the akulu chigana, the chiakulu kroga, and the inakatim, to inakatim sawana, to passim sawana, sinchigana, like a guinea, qua aims and our qua aims and chigims and motor, can a chumusika, what chia kosamsa. Mtimu wanika watiki kia kakanya, kia kakua, kia kakala, kia kwecha unwa tigana, uwa kwe panga unwa tigana, uwa kwe gulika unwa tigana. Da kawishika na wa kakwasa msa, da kamhe msa kiki. Kwa kwa watiki jala mima na kwa amasana kwa kakua mtumu mi, kwa amasana kwa kakua tuwa mida. Mtiplani maka ama o, mtiki kwa jala mi. O mtiplani maka ama o, mtiki kwa kakua mi, wanikawishise kagi akadunu. Chige akri kroka, watiki ganga longsa kroka. Chige out au, umuma kroka, watiki abhani kroka. Kabranisi asega kama kwa kabranisi akumu kama kwa gini ama ni mkwa nga waka tama chiki he kakang awa gukoka chiki kang alung sa kwa ka awafiristande gini chiki kang pasima kama damsa sindiki makazi ya kama chateke kansele len ya lo wa mtafiti nga namsa chake makazi sa plus po kama chake mungi wala ka gumi kama kama chateke triki kama chake fiyarta kama ni take chimbo eki ekskim unartensiwa eki neka makazi kanselo len ya lo

0: Kim te wale tigde ya walin ke sezirge SKFM. Te wale magyan ambugin gyawa SKFM ayuwi. Te yang gya tangin kami kagin yamin arverten moyon. KwaZulu Natal ay premier yang hi gya wa tamin tuli kang hi atik de gye ngwa ok yang kalima nga ge fer inakhtin nasi ay gani kuna yi agye twa kam kam gusong yivi koman aga gani kuna kang hi gya kale u ngolin ngong ke tuitui ka isin gya tuitui ka chik koin gye kulak tano ke profensi aya chongan. Fie en ay gani kuna agya ok uyan akak au yan chik de gya wan viti lani ke gani kuna kwa ang yi agi hun thwa sun u bunga ay seo ke gani kuna kwa ang sing agi goli kan ti ka ang king halima ngangka n. Ti sang aga ngaw si ka inchik de gie ke ti sang sing agi ng kam hun panga kai hun thwa kam kam go sun u chigang aga gani kuna hun chinji achik de gie hun ngangka chwa ngan. Statu ay khate ya kawyan chik de gya wa tifni maik kang he ya chik de gi ng kobe ng ke ofu ay gani wala sing gya kha khama khoya ke gaun ki yan han yang he chik de gi ng keng ngan ofu ay gani kuna ke Johannesburg kang sing agya kham su wa palam rich ay kunan kang sing ag de gi chu sa u la yang chu su bi sa kang gya wan yal fu ka khau chi goman Jaden Lee ki yang ng kyan ya de kang he singya khaya ki gogen khula yang a gani kuna gya ngung nga chwa yang en kan ngaw shi kang sing ate ni gya un a kama gwen ngawan khula ki gang ki gani kuna wachik de gya wa fruda ayi please ta si kunan kang hin khula yang chik de gya ngung ngung ya yang en khula kaun ay talfu ng haliman nga sing ag de gya da chukin ya tafal berg ayya kunan kang sing de gya chukin ami ki gandiyan chik de gya wa kay yang sing de gya ki wanan ngawayin San Park ay ngayta kawang gya wa jaypi lau kang hiya gya ngung hiya tagi tohon aya cha sing da gira chuki wanan kang hi plisak da gigi kham sing ya ngung da gigi wana u kai ya ng. Lau aya kongkui aga ngaw si kang hiya gya kham sing uwa la panga kaw hi ng mugu giga singa khabiti ang akunan kalima ngay o da gya ng simon stat aya plis ta si kunan kang sing ag da gya subisa kamiko ngawikin kule ang hi chik da gya chuki panggan. Chang ay fasin han chere ay tu honort in ach in sestach kang hising agya kams wa erste dila yang chig de gyan yatini diwi yatini wayin ngoling aga gani kunan kang gege kamasit africa aya chonon kang ngawsi gya wa tuti kang sing gya golik kam ko ta chi khoyin ge kulak khano yim ko diwi wayin ngole hun ala kam ki khuben nga sit africa chig de gidin ngani kuna kwang kan yige thwa kam kam go so uti kan aga gani kunan ke chig thoi ng chig de gie kula khanu gya wa bungin gya gana ai gani kunan ke zimbabwe ke chig de ke mulavi kang he sing gya kham sing wa ti kan aga gani kunan organisasi gya ngun ya de tei tei ka anga te u ke dihar tak ke uni ya gani khunan ka chig de gi dang hok kola ka sing gya gol kha ma ko ka chig khoi ng yim ko diwi hu wa yin ngole wam chang hum ye ng ya ferere ai fasir gam chawla diwi chig de gya wa fa ferere kham ja dira gya sam chang hum ke iska fm
1: kam me klesika fir amma ko dri ha minute jinge khoni te borise kom ka kamen dim baba dira do we comes ke ke tir ta tina ose bori ek tiya go ti moni kan sunga KwaZulu Natal si di premieren tamin tuli ka ko je ta ho ta ti fer inakh de nasi kwena ka kwara ko te ma ko kwe am ko komisare si ka un ka kwara hin kwena kim kai kuzi tesin dati koro koro sin na khasi ya hisa na kuhan omba pira na sit Afrika ki ana kwa hi. Ti kwe na kwa zuru na dal profensi ki ti ya de ki. O kwe fer inakta na si kwe na kwa unka kia kwe na te ma kwa. Sider Afrika ki kavita belani angkara ti khana ani si ka. Zarut ay zi khadzi he kum senu kwe na veta zi na kwa ma kare zao ku zi khadzi e tseka kara kum tam. Ngen kwa kara tiyen kwe si ka zarut ay a khasi e nyam sen da tiyen fer yenak da nasi kwe na no provincial regiren he mats kaple ke nza khu zaru kara ku tina ki no zarut ay zi kum ka ino ka mu ka kwa ko kwe si ka si Afrika ki ane ya tiyen kwe na veta zi tama kwa e tam. Statia ke khuwa mua hi kwe siya swe tatin kwe a Tiffany Mick kumukumborongaki in isika yaku ankarata tefini ewa khuhia ha endo ta khaside twa a porisana ke qaya khwahita siyako eukara hireta miki tsau qaika o Johannesburg ke tin palmridge anike qaidi siyako te karata yalfu kuri twa asidik aqwa di a zaiden lim ai ngahim borunga ki Neku yaku anka temporunga ze hasiki te sika o senatezi namborunga ho hako heights eritz erisa kiara in hozi tem hove tam saip angra tin constable sia Florida police kandwere ki zaranima tu he e hama zaro hin ewa ho hin kwe sia ko hasidi kuyan data police tasia ki angra hin tam siki to atlia hota ta. 12 di mborunga aho hi kwe kapendita kit ane Tafelberg si kho ji kou oiko. Parka ki kho senatien perle munda kit kho anats an siye ki kwa tin ki. Kwe manklo kwe san parka ankwene ki jipi lo ankara tin kam de ho to se sai tin kam siki. Porisa ki jawa kudor na ngawe kwa eita tina khana e si oro tin matkhatane. Zau kai ko abaji adam lo ko ko de nkwe na khana he aba sia khwahia per te mun da ti te khoje omba pirana sia ko tuwa ko tin khwen ta ve ta tuwa o ya khwin ka o skim e wa khwi tin khwen na tsi ka simon stati ka ti te porisa kan dwere ke kho e ya khwi tin nge khana om boron ka je te ko komsa kwa ka ite te borisi khere o Nyam ka kyare ka fray ta kwe, tuwea wone din akhan sista ka saiz Nigeria kwe na ona kwe, Lagos ta kiti Nigeria si doropa ki khasi he en e si ka, si ako kwa makam si ka kaya kwa ta ha, Nigeria mu si kai kuji tes na tingi South Africa ki ana kwa ting kwe na khana he ku senta te tingi, dey sende saiz kwe na si ako registrir na ting kyare sen sa. Fraien e kwama tamse ka South Africa ki ara ko Nigeria ka siata via ke sai sia dui dui ji hisena ko ha e musiki o bapira na tia khwena ya ana kho hia tinki Ghana Zimbabwe Malawi ta khana ane ki avasia kho khana musika ara ko South Africa ki tin khwena ku kara ko ha organisasi je khiri oro angate Tuitu ya chesika kunkara kuha kwena wa karatin derta khiyuni khiri o kamme khasiye kaka iti ombapira na tamu kukara kuhunki ya kana iti kwena kusin tam. Te firi iri borisi khiri uwe kamme teki siya kufoi firi amadikwa teki borisi ya teki kumago XKFM kii.

ke Gandia na nqu tswala Gandia na nqu kwa qubola Gandia e gisto to sem Gandia Gandia e tsoka gicagola mtsa sene ka wisi kana ka gya a spani aya ngqale ke kana tsamusisa a wa cha obdrakh ya pasa gi panga kambo nqu ka nqu kuna o kapteni a ngaitike ni a nga panga a tsipangi de kana ka nqala mtsa sene ke bafana sa Mexico dams a qonqhe ya khwe o ya khakhwe de ke kama ni a khonqwa ke qala tsamtsumae Mjusa mjuma pasi sang atoto sing mjusa mjusa mapasi akang atoto gulita. Tamsa sendegi defend singi gamsa ngang nawika ya iye si tota kri kamo iye si tota ga kamo si iye si tota ngang kamo kui kisa e sang tota zala usaga ngang kawa tige he atoto na sing he atun huna oka kawa tige akang oka gumi gya o agama agama tsing ku de amatu ka ngau tsa agu tsing di kuliti ma amatu ding gya ngau di di o wakia atsonga gini ang o kam tige o ang o gumi gya kwa gya kam tige kres tola kawisi gandoa ka thota wa tsike ha ya won an nga sim bola da kum ha ma ko de kabi kabi kana tsia gona a wa ke ni ma ka tso ko ni ba fa na bola ka tso jela mexico bola ka tso jela mjuma a fa ba ko na singa ko na mjuma a guli tsara ka thota wa tsike kala ka mtsa tsopa sim tsa mexico mtsa tsopa si ki ka ka ka tsa mtsa de tsi si ka na mtsa sendegi yi e go sim na thota ko mtsa sendegi sa e ka a khu e khwe he qhiwi nqe a tsiwa a kundwa guli tsa mo ku o jili ko ya ku khama guli tsa mo ku nqu khana a nqu si ke mtsa sendegi santiago de menes awa a mexico a qani de ke mtsa tutu tsa sing mtsa defender a khamtsa tsa de ke ka mbekezeli mbokazi qala ka sa nqu ke defensive qani mtsa ndeki battles towards ki kala awa a yelfir ni a nekhiri tot uki et alfir a yelfum sa singim sa boli apa sim sa sing ke etiti agum ka kom sa sadi Santiago geminesa mbeke zeli mbokazi kala sang akhuqa ku defensive nege pasi a nyin sing khwi khwi ni a ya tsa ka mbutho ka matani a khwanqa mthi ma kala ke sa tsa mtsa ke kala ka mbunge wola ke wa wa nekhiri bola abha khana mtsa ka mani a khwa Mjuma yang thuta a tri khamokho yang nga mjuma yang thuta ng jili mjuma thuta ng a khamokho khipa when ka khamsa dimsa pasi qala ke mse khwa mtsa tsalo mino mtsa tsoko ni de qala sing ka wisile mtsa tsoko tsuluka ke wola ke a gomi khamokho mtsa tana a sa ka wisike na ke excave unar tensio ng ngene ha ke mtsa sing ke dvc dstv kanal a khamsa de ke a in ha tamsa sing ke open view wa sis dui siwa ka wisena kamsa sing ke ko e qala mtsa samtsa bole wa mexico sa South Africa ka sa khotla go la wa Nigeria ta mtsa sende ke e tetin kwa agromitsa mtsa pa simtsa seng ka u sise ke a fitika ke a tsenngwa ka mani a khwa khoda ka mani khwa a khau tsa ke tsala tsa mtsa mo bola ang a tso wa mesi na bola ang pa sia seng ta bola ang ka u sise ka na ke mtsa a seng kwa ka mtsa sa di finishing ke e tena a seng ke mitu sin strike seng ka u sise ka na ka mtsa ke ka wa tsike thota wa tsing no khamo khwe o ka mtsa seng ke ka thota wa ka mong kwa e hiti tsho a tsa thota ga u tsho ka se thota a ang khamo khwe o sa tsong khamo ka kum tsa tsa Mexico wa Edson Alvarez tam tsa sing South Africa wa tebo mukwena tsa sende ke wa midfield general tsa sende ke a battle between two midfield general tsa sa tege sa ga ku no wa kala tsam ke sa tsoa a tsala ke bola ang de sang pasi mtsa thoto sing khamo khwe sang pasi mtsa thoto o kanwa Sinkagi, kamani ya kwa ki kala kamu mjuma, kala aki ya ngugandia, kala kamu kamuku ya gandhi, kala ya kamu kamuku si kwa gandhi, kala ya ngujili kamuku gandhi, kala ya kamu kawa ya ngui, ya katuwa kansi kula. Mtsa sengi ya au a South Africa mtsa sengi tebo ho mkwena ya rigaro, ya kai wana rigaro, ya bola, ya gankana, mtsa sengi ka thuta. Wa tsike tene kwa ngumkhamo kwe kansi sengi, ya ngwa a long range, wa tebo ho mkwena ya mtsa sengi kwa mtsa sengi, Alveresi, waya wa ewa ya kabola guka kan ebola. Ya wa angum kansi sing. Da kawatsiki kalakang pasika singa tika kalawatsiki pasikang atawa o atua uka singa ki anahwa rigaron kala hewala wani hiri atua pasi atawa ataluda pasi ang ausin nito to kamu singa ki ka etiti agome ama of team di game tsa sentlo ke ga khotsa ka thota wa tsi jela khamo khwe gene matsoka matsoko ne matankwa a le nna mitsalo ra toti ko e bola a wa half team e nna magi a kan se matkhadu a ko ne nna da mtsa senki u si si ge sina tsitane a ke tsaya u tsitane a kham tsa wa yi e he ga ga wa e bola se mane khotsa striker sen winger sen wa tsike ka nkala pa sim tsa senka mo ko yi tena khotsa wa ko mtsa sendike Raul sa Jimenez wa Mexico re mtsengi eme o konwa a South Africa tika thota wa tsike kala kang wa ka wa tsike pasi au senka e ka wa tsike pasi kang o gulu tsaka e
one kawakana, titroi, more gunning me, his agulit, a bolan, a kawatitroi, a more gunning.

Kim jawale tigde ya walengi faifiri ge iska FM ta wale mgi ya ngambu ngi ya wa iska FM ayuhi ta ngi ya tangi tamiga ge ngambu ya ming arverten moyon Veska pu ayi ngole ngong tumina ka hong hale manga ati de gya kamsang o ferslakhan ya ati de gya o agan agan ngau kakakang he ngui ay cha chong ya gan ke gati de gya ngore kale o Veska pu ayakunan kang he agya kham kham go so tan ga khisi ga chig gi chuge ka ga malich ngi chig gi kwa 3 milar trandi ay malich ngi sai sian frisla kha yang ka he gya kham kham go so um go gi hng tik ka go ge malik de gi chu ojala u kan ga khisi ga gi ka wan viskapun ay gani khunan Provinsi ng ito mina kong giyang ng haya tiging kalimang ng kanyi agya un ang nawa ngawatu kosa ki ngulun ng ito mina kong ki mali agagani ko nagdigi cho o jala o kangka ng kamsa yung aga ngaw si ka yung tikwa yalfu chigdigi cho kikawagda kang aga chong kang he primiri ya higi ya uwa alant wendi chigdigi yang ya uwa gani kuna kwa ng rekin tiyaw yang higi ya uwa primiri yang higi ya uwa okoy hanak o giyang ya tiki tuyo honor day sindi ay chikwa ga ngaw ka ang chigdigi yung kawagkama kwa kang aga krisi kang hisig ya kamsung wa tuwin tuwin dak tisin din aga chung hong de gi da chugi kao. Tak a kwe ki kang kan chik de gi chugi kao chik de gi da kuwa 5.2 milar tran din aya malich nga say siyam gu gi ga diwi ka chu o jala un kang hisig ng de gi 2 milar tran din aya malich nga say siyan kang higi ya kamsung wa kang kang aga diwi ka chu o jala un. Burgermeister Committee Lieti Ngechik de Gia Ua Johannesburg Gani Kunan Ngalishu Mbasho Ya Achik de Gia Uku Yang Kaleman Ngan Teke Jamper Aya Lukasi Gani Kunan Ka Hi Gia Ua Cleveland I Agia Kam Kam Gui Sung U Lai Ang de Gia Tuan Ngan Kamo Kuya Lukasi Yang Aya Kunan Mbasho Aya Kungguin Aga Ngawishi Ka Hi Nakam Ya Agde Gia Ngue Besuk De Lukasi Yang Aya Kunan kang higia wa chik chuan ay talfu yin chik dige chuk ko hi 15 ding i 15 gen chik dige chuk sa kham ko khu ke ting ha kang dige thoi ngalo kham ko lukas yang ay khunan bungeng yang ya ta ke glupu yin gya wa chen ngai ay gani khuna dens tak kam ke du aga khuna hi dige da chuk ting ha tavin ay khunan kang hi chik khoi dige ke tawan hola ya ngosteni gya un ak kham ko ngo nur su wi gan ngam ko gen wa kham ko tu ko ay dige ngo komisalan Mbashwa ngayakungu ng ngawishi ka ang hiyak digi ng gani kuna ko ang hiyak agya un ang ngawita ng ki khabiti ang akunan ki onersukun. Plisa komisaris ka ang hiyak witam ni giya tisa uwa plas leka yung ay plisa ki gani kuna ko Johannesburg Metro Plisan ki kosa ng wisi si ag digi chung ang khabiti ang akunan wa kamagutun lapanga ka ang hiyak ng. Nga kwe ka ang hitik de gya wa tradisyonel ang ayin nga wa hanggan ka ang higya wa kontra le siya ang ayin gani kunang halaman ng agya wa kwe nga manester ang gya wa gizi ang aywan hosyen chora ma khopan ang yi agyin toa kam kam go siya uviko magan chik de gya wa eskom nga wa ki municipality din ay gani kunan ka ang hing halaman ng ang ngung ka ang higya wa FIFA veral biyaker chik de gya ng ho kondisyan. Tapo mkwena yang higia o presiden yang gya wah kontralisa ay gani kuna atik de gya o kuyang kalimang ngangka antaki chika ang samgu gyan toa kam kama gu sang u toa o ka gizi ng ang hongtling hawak yang hongto chawa chik de gya toa ng at hama kwen. Kung kuyang aga ngaw si ka ang higia kam sang u ang kagdagang kigi ng hongka ang gya wa rakpi ng hawak yung netball ng aga veral biyaker ka ang hitik de gya ng hukunisa di hongka ang chik de gya toa ki ng hama kwen ka chongan. Chang hum ay fasin. Department ng giya uwa benalan saka ay gani kuna giya ngun yata ki nakhirian ay 506 in tak kalimang ngang atik di giya tisa akama kuya gani kuna wang ki baitalan ay sorry benalan saka ay gani kuna ng sing agi o jala uyi kanu ng yidiwi uwa yung ngoling aga kunan Yerste dilay ang tig dagigin uyi 206 kang hising giya kamsun tega dagi da kalakam ki giya logos ayakunan kang hi kang dagi chugi jalan. Tweding ay dila sing giya kamsun tega mandakan ay kam ya tig dagi ang u tweding ay khulupu kang hiya diwi ya tini uayi ki ngule. Manister yang giya uwa binalin sa kang ay wahalion skrober kang hiya tig dagi ang hau kuya gani kunogan tegi kaw ay cha chong ya gayang kin
tik ang chik gi ta gi chawa sis in fiar tak presente kang higya wa chik thoin gi kula khanu hung chik gi gang khama khoi ngole kang ka changan uam chang ngam yi ng hiya fai firi ngay fasir gam cha wala diwi chik gi wa sijir kham cha dira gi asa ngam yi ng hiya kwe damwi ke iska FM

Jessica says it yet. I'm a running dick with them Boris Kunga Tamen, say Boris Kriago, dear Monica and Sunga. Veska besi regering Kuyago Angati, Baraji, Tonisa, and getting tongue, Sakia, Provinci, Kitua, Tin Ziki, Hana, and his in a teen de Tekaka, Sange, Kiaitenu, Paro at 10 milliard Randikisita. Bapira hek ahoy tien kauko tien profenzi si rekhiren anikwena sere ji khana khao ka ta tien zi ako kisi ago tam. Profenzi ek iako angakara tien nasnal rekhiren sit Afrika ki tina khana waka tien sere di tom ka kuji ina yamako khao kanu veska po profenzi ki bara tso ni sa duwa ko zakhro tien gaji khana tseka ka tam. Yalfu di kwe ang o din bara tsew ni sa duwa kare din ki. Premire veska bisidia Ellen Windy an karati. Kwe na tsew ni sa kana an kama din khom tsewe nan dundu ke ane na sa di toma ki anago din onga ozi ki. Berger Mister Committee lete kwena di kubu ane te ma to Johannesburg ki mulungi si ma baso angakaratin ti ya kwena zampas ta kite nga oi Cleveland ki anagotina khana te sika kwenye sa koro koro sin ane ziki tin tam ma baso kwen an orko tin nga oi uka e sika darana ko siyati kawku angye tin e Ziki tesen diyo 12 di kwe an o din kim. 15 na khana e tunwa din Cleveland ta kiti nga. Sorry. 15 na tunwa din Cleveland ta kiti nga weki kaw kwe din sta khan e tu sika sasa ka o tu ki tesen na din kim. Kwe am gusi tika me khasi e kwe sika ansen veri din mboronga ki khuhin kwe an kwe sika hambe. Mabaso angkaratin, kraha ki zawako kwena proyeke ki khana e tsao ni saka amukunda e ki khana ziyan ya makwati surika dita. Kongresi e tsirika o kwa tema ko, komkoma kontrole sa da kisen kwena, waka te ministere edi anye tema ko khosyan so rama khopam a, Eskom aunque nanu municipalitet ki kraha amanda kona mwa ko ibora tamzi tante ki edit erihwe inayama ko tranka dam presidente controlosa aunque nadia matuba mukwena angakaratin bora ho hasi tsone sa asina khwai na tiana ainu mwa ko wokrihe South Africa ki dam kraha di khoma di tsebe tsebe ke di khadzi he Nitam jinyam se na khwati ha ki esko amkwe na mwa ko kai ko ani jiki ta ho no khana ji khaba na kha suri sen ve ta te borisi khiri o em department de benelans sa ka amkwe na aka te 568 ta khana khiri ya musika ara ko sit africa ki ya hinti khwena khana khu sen ka mbapira jenya ma khwati tseka ka te Tuitui he umba pira na South Africa ki anai kwena zi tsewa te kim. Nyam ka fray he tuwe honi ten akhen sesta ka kwena a kwama tam si ka ngwe. Guya go South Africa ki Nigeria si doro pa Lagos ki si kwa kwa la kwa tam. Tam ka kwa he kwa ka ite manda kan e si ka Nigeria ngu kwena ku sin tam. Kheri oro ministere benelanzi saka ane te mako Leon Schreiber. Aka tenkia ten kam kwiri sa ki taunka omba pira na kwa kwa South Africa ki kante kwena di ko a khasi ef 64% de saisi ka susina ita. Te saisi ri kweda mbori si kheri uwe kame teki uusika siya ko kwama na siwa iri zi kama te kwa te kubori zi ya te koma go XKFM game.

0: ti bamba te camto bore a keng kara kunwa keng ho di keng kara kunwa da ma bafana qeng a ga qeng e veta te kona ka na he ti mi ade platform 10 studio se ka di kare kare na ko tsa te tsameka dingwe ya de ti Ricardo Juama Hamdo Makadoso Juara.
1: Ya gamba se kwa mti gede kama mbola afasi da mgede kamsi tige mbola ki kautuwa tige mgini akua mgede ngun haya kweke Ronwen Williams a mistake mwisi si taesinka yata negi ya muna daso abalisa tila
2: kia mwate kwa nubore tameke enza kwa ni South Africa kwa anza kwa mgiyo uta abora wakiri na kwa msiki red kate kia wana wana Mexico kwa anza kwa kwa mgiyo ma anza red kate kia nubore tameke enza kwa 2-0 sika sita makirina
3: bora anke karate koma kona kunga tamado cha karakirina ve South Africa kwete kwa anza South Africa ngo kuta ikara bora sikirina tia tamado kaya veko ya kukirina tema teka hata tuwele sentini yenene teka hango nunga tama tuta iti lukwase yako Mexico kwasi chinja hati te tuwe zero kate nguna seko jano karante munu ya mka bora kipende South Africa seko kere hati munu ambe te zero ka kwang 3 pende Mexico ho han tam spanisa yo ho South Africa se isa na ta ho South Africa he de o iko
1: South Africa o tsinzi bhola ka la nha ya thwisa
4: e ma se kwa bhola ke ring hum khama khwe je bhola kwa ngham ke ma se first half gani khona bhola mke qela to amra fiertag manita to tsinji yo kongum ka e ka ma se coach Hugo Broska gani khona mko singo a Lel Foster ko tsinji nga wa e ke mohopa kama sikwa a policy sa Rainer Soko chinja first half la ga tswang khona mo go senka kan se mo go kha Jaden Adams go a bola ke mo fokeng go he bola kwa go ngwe tse ba tsike me sinkwa ke coach Igor Bruske tuk talansen ya este first half e mam tsia kondisa ta bola ko ngwe no 0-0 tsike me sinkwa da keeper ke pasi first half la iseng ke bola ke tshumtsa mo go de tuchung tshum ta nge pasi a tse a tete he Mexico players nda
3: bora ka ya ga o ga ta bora
2: ka mosika
4: bola la tsema se kwa ya do ga ke tletwa a tsiki ya ke kwa ke komisala kwa ka seng kwa player ngi e he a tsama ke yi ka go a yi bisi khotuna o tsepang mo remi ke nga o
2: a bora ke toka go coach ma kwa na ama
4: coach ya
2: ka ra go ke ya mo go tsanga ra go a tsama kha mafuken ma a policy ma a tsama
1: mo ka no ke pa tsena go tsinzi to no go ke
4: kipa chipo chendeli nga o
1: mi nga mtsima kanya dziki o detene ki sa zwane
2: zwane si yako ima anga
1: mi nga mtsima kan sa dziki twa kampu
4: temba zwane ang nga gawa mange mange tin manita tswanga a temba zwane dziki gawa teke tangi khali magnale ku ke bola ke ya yas ya sewa bola ke khani khali da tsikwe nge ke ta ya tani de ke wana red card wa tsike masuka
3: coach ba tsa corona ho ta da tsa tsa ita di be
4: coach ka tsa coach coach
2: nda me tu karo tsi
4: ya ya ka khuike mtsi na
3: nda go ha tsa ho de ba coach ba tsa ke khate nda go ha tsa ke khate tsa go tsau nna nde wa tsa nyo go bora ke tsa tsana kholo no a i go ka swi sa le de be be
1: titi ya he a ngwa guli dinga wa tsi tsoe
4: he a tswa tu a tlo nega go dia nga ima nga ima ne a jala a
1: ita ne kula a
4: khoma king tswa ga go guli de ta ga to a tshwise
3: tsa bora ga sa se ho ta tsamo de FIFA World Cup da me discipline tsa ho da ti a ke de mu ha yam ga red card bora na ta sa na bora ba ka kwa ho ta go ka sa de ka ka komo go ti denying a goal scoring opportunity that at night you know tuma ka kwa ho ta bora tsa last ko ti ka e ho ta tsa ama se ga ste de go ko e ho ta da go straight tsa yelo ka de o meta ti
1: se ba tan ka to tu ko bola he ke zwane a be sa ga nu zwane ka to tu ko bola da
3: ha ba be zwane o o de go zwane te mu o di ba South Africa se shun ki ta ma zwane ka ya ga thungo go ya nyoko ta hono sandaus ke tama ma ke usa ke
1: ya ngi ku tin mani
2: ta ba bora ni zwane ya ko khamta ma ya red card ke ba ro tama referee tama ngomo ngo mesi ku kam yo ki tama yellow card tama khara be kona ama kana ya be mano ai si ka si ke ma khamta ma si ya ko am de bina nge
1: ma ko ke kula da
3: a tu ta sa mo a ki je khora ko am boronga he no ta khana ki yo ba bora sa se u a khoro ko kuma sa ka be ama kara violent conduct ama adaima hino go ama caya ama ngeda ncima qara nqinikini ndare.

XKFM kawa ulang ngawem tanu kuchu aw ngaw programa ta ku si dege kawa elfe kama season 2 da khamanite te ku ang khang gusu pa ge ferin ti harta khamanite emu to ang ngawle ngwe e tanu ku ngum a chitwa ang ku sa ku si se ka ge rat hu ge kawe tu ka kai si pang ngaw gusu te ge ulang chi chang ke ka uwa ka ne hu si se gusu te ge kininu e ke kola ke jwa ka ku usela ke kan kau chuang pang ngom si de ka kwa a hana thamo kwe problem ngo da a thui sa ku sing kan bu si si a khasi ni ke chukna ke aman ngo singa mon kom kun ngai de ka chi ke kom ka ko ka te ne na hana ke problem me ke a chi ngo da ma si de bung ka tu hung ka ku si la ku ku la chi ngo de ka chi ngo tu le pang ngo kan bu si sa ku si ma si de ko am tan chong ba kon ngai de ke drin dar da khmani te kan ko su ba a mo ta ngo wol ni ye te ne kun kun a chi ta ba ngwe sa kawisika ko konta ke radu kwe aliko program ngwa mtutu kwe ngwa ka ola ngwe sa chima ka ke radu ke ola ngi cha ko ngwa aliko program mtutu ko ngwa ola ngwe sa kawisika ko konta ya ke mongo maso tendu do ngwa ola

X ke F M ka wa LV ka wa 20 har ta kha minute ke ko an kan go supa ke a khin 20 kha minute mo ta ngo ba ko mo an khono ko wa 12 fere ta ka ba chin go to le pang ba ka no se go se de ke mo ya ko de ka wa uni ta ka ne lu se sim ko se de ko mo chu wa mo yo ji cha pang mo ngi de ke ka wa le pang ba ko se de ke mo le ko a kha kha ka mo ko de ka ngo se pang ba me ngo ta ngo ne ke ka wa ka no se se go se de ke a kha se ne ke chu ku na ke ko la ko uze la ke ni nu ko uze la jo ko uze la kha le ngui ma se de ka ko ma ta mo ko chu kha le ta a ma thui sa ko sing ke a man ngwa wa hen ka ko uze la ko la chu kha le ka ba chi ke pang ma ka wa ya ko ku la ne ma se de ko ma ga ko ke a chu ku na ka te ne na ha na problem pang ma ba ko kwa ko ngwa de be gi a chu ku na a ngai de ke ka na ta ba ke a chu ku na ya wa chi ka ka ko ko ma wa ta chima lungu sa ki kaya om chima lungu sa ki kaya ma se de ki ka chi ki khum ka o ka ti cha ki problem o ka ngung ma ngung juma sing chu juma sing a ka thu de we kong ta mo ko ya da pa nga ba mo ko sing de ke mo a ka ka ing ka na u se sim ku sing ang ko ku nga ba de be ka le ni pa nga ba ta ni na ngung ba de be ka wa chi ki a kwa sa a ma se de ka da da a ka la tu chi ka ka nga singa yunga ya nga ke mte o ke sibtali singa lungu sa ta go ha kula kula ma si de ka wachi ke ka no se se ka kwa ti cha da ba ke o de be ke problem ba nga ba an nga ba de be o ko nga ba de be to de be ko an de be ma si de ka wachi ke ko ka o ka akwa sa adaba kalimi mo ka si de ka chi chi kang he an hwan mo no se chau ka u kula ke kon ne chu kun ne chau ke u ma se de ke kandada ba pang ba ya tung tu tu ge chu kuna yung ga atama a hin ka ga ma se de ji ko ma kai si ko sin de be ta akula kula a ke wa kon ne o ke kon ne ge chu kuna mu ka se de ke ko he da ko kala ta ba u de ko kun se ge chu kuna ya tan kun ta tu a ka nu ya nga ku le te ma e u a ta ga chi ke kana wuluzi simbo sindage mutube mumne chwa sima dibe mumne chwa kunga ba ngai dage kininu jwai ke kula ka wachi ke kumu nga ko ka atechi adaba ke probleme ngai dage adaba alungu sa nga ke kukuma o ngai mga ten nga vita sing a ka tutewe kong tamo kwe mkwa sindage kawa akwa ka tamo kwe kula etu ma a njuma angon susu ya nga ke chwisi ke kukuma ka wa adebe o daba ke achu kuna taka wachi ke panga ba ngai dage wula ko atumaya nga baya konga ba debe hm o ku nga bai kawe kwe ke chike ichu sin kwa yo ya ke kumun kan o ka wa chin gau tu lo ke pang ba ka de wisim bu sin mo ma so tan du tong o la mu

0: Debe ajashini khom tlasena kana tlasena debe kuwa gona tlasena di tlasena khom
1: ti Anton Mokoso so ti yege o ata koroi khom en kwe yege ti koroi o ta ta khono di swese no yege nde u kwana yege daga of ngomi tawin ta ti mi yege daga ki nge u kwete o hi kha khom nge u kwete a hi kha tshobu a
2: Radio XKFM.

Exka FM ka wa olengwa e pangwa mtani kuchu aunga programa ke majwa e kamuga bunga ke wize chige kumasa nga wole ke ako kama ngu ate chike meta kani wala ate chike kwe ngu ate chike ngulu jwa nguwa osi ngu ye jetman style o manual ngu da bunga se ututulu sila